0: Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago e tsem tla go tana o tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku msao emka. Tsona ga itloka qomkwana mkare abam je emka tsa mo ago re e tsem tla go eta. Ne go gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se South Africa kwe seki an kara kiri. Ngim tla go emki. Go se na mwako platform teniki ba kwe tsema xkai fmk kunji damasiji ba kwe ji twaji tem khamien ska pomki ni nyam tot ata ko kunwako xka fm kwe na ngongore
1: timbui ti acuka temtama ti uconha ti rosia si ti ukwe ko he ke hema a ti wadista ti shwesha te u gato atwa di se sa si kwedi ti ko anyiki ti shwete ti shwete ti shwete ti shwete anja ha gba kwenu ha tinve ha ka kwedi eya ki kunta ham ka kom di ocaki ha ku ha gba kwenu ham ka kom di ocaki ha ku kum kum tamate mu sho boyi hambe anja ha gba ko si ka ko si nu ka ko ma gba ko si tabe ha ku in ham ka ko mdi o tsaki nako ha atun si nyama kwa a ku in si kanu ha o twa ha ise si tan ka twara ko se go ta maga ga he mu wa go ta tse ka msiki a ta ti tsung ha ko nya tsu ga kwa na ka a ta si ko nya go ku nya go be ga i tsete kwa ka ko mki tse u tse u shen ga he ma heta a ta nge ha gba ko si tse ka ma ki inu tsan tse u sha tsan an tse u sa tsa ha ga ko si u tshe go he ha ga ko si ka ko ma ku ha a jaro ma go a ha jete a ba je ga ma jawate ha nwa te ha u tse he u ya go tona te ga ma jawate a ta ha nana go ha hi a hi ya te tate go di am kom di kuri a ya go no ha ga ko si di tse ka di kwana ka ha kya bana ma go ta ga ma ha na ga se na ya go ti u ko he kya bana go ta ti tse ko en tsam ya ta ata kama gase na ha kwa kha ha ayawo wa gonu chem kha ha kya bana ma pat ata iya an am de puri am damasi am gori tama kha ai ku kwa nge ya ta no kya in kara tsi na ko kya in kara kha sa a to tsa sen ta ko tuwa kwa ta ti ha sinya ma un ko kwa kwa ta ti ta si ma ofu yago ofu tanku ma yago ya kya in karo ya ko kom a ha hi ya te ko ya mu he sa ve kham dikwe akama yanu ngungoro oka obona khwata anyiku ama ya khu karo tsango ata kham kwena ya iya khwata anyinu si twagwe ha muta ma hake twago be ana twago ntahi ya tare tsaye o tsu nya item ti akin ka ba khu tswa manu ngagwe cha u tsaye ko hete a khu mu wa tebe ma ntahi ya ko te ya tsango re ata kunye sha ve ha gba ko si ha aya de kun a ha gba ko si ha huwa a ha tem ko a yaka de kwe ha tama ha tan gba ko sho na ko kyare ka sho te ata ti shwe ti ti sho te kyare ka na ko a sho wo jin a hi kwa na ha ta ko sho si wo kwa na a na ko sho tama sho hi a ji hi a te ko a ti o sho di ona kwe ko kunu ne wo ikitin ho ntama doro ko sheki kha hwe tui kha ho itama ti o se tama se gba ko e kwana in ta ko se te nga kwana ka se u kha ba kha ba siki che ka te ko hambe ti mu se u gba ko aneki hambe che ka te ko se jara ya hi tama hambe kwe se nve se jara ya hi tama kwe se nve se ki ga se ni ma cha te ni sho se o ga se ndi kwe se di kwe se ngama ko aqa ko katoro ko aqa o ate kwa nge se ngama ko se di kwa ko ma qare ko tana ko hiya te dinu ngo che ka te se ngana ko be di e a e ka ko ma tana ko se ya qetere ma go ka ko se tana ko qetere ma be ka ko nje qetere ma na hi be ni di khaji ka qetere ko khaji ri ko hiya hi se ayaka o wa go che m kwa se tana ko tie go na atu pichi di se a tse u tse wa te kwa hambe na ko ni damite u he kwen uru dambe ni thoro go je cha mu be anja se dia ata hi ya tenu anja se wo kuri ate se na wa te be u wa tse se ngie go nu to e ya go twa to di kwi ate di dam a twa to we twa to we to ka twa twa ga ko twa ha ga twa di ta ma ka nga kwana ka to di kwi a tse u sha ngebe na kwa to ate ya nga ko te a wa ki ti ya ta te shwe ko te te tuna di oza ki te kunya ta kwanaka ni ya joine te yake. Nge yi to kunya te kwa te ya kunya ta din te kunya hedinu te ya te venu ya unwa. Hambe ngi tuave ta ngi kenel si reche kwa te di mushobo kwa uki hambe. Kenel si reche kwe ukara te tuwa na unwa te. That's what I am a hakun se perikute. Nakwana ka twato we to di tre ato tuna de oak on a ki atun uyate kwa tok unyate dinu. Tok unyate ngo. Tok o kurina kwate te tin ha at it ao kuti. Ti awa kiriat danki.
2: Danki. Dingwa kiti no ti tresara. Ti muate kwa ziti anate. Kwa kwa kwa. Jaa tui a, sa sa tui a. Kato na a tebe. Kunkwa di. Damaka mua ko. Tsangi tete damaka ato twa mtwa ko ma kuma. Kum mki amki am twa ma kum. Nako ama tinde ma twae ko tiko dinim twae ko tiko hom dinim twae ko tiko hinko ke ma kaa kuma kaya go. Ba twa twa hea. Ba kumha kaya go tsi ya manita I oa. Naoma jerukuman ta I, dingaman ta I, digaman ta I, takun heke wagwe. Kwana sikik akwe kun kawi. Nwa makwe kawi kawi ati kano ati. Kwa mu ati tedi twa I ati kea. Twa nak e te hibe kwa kato twa twa I ati. Kato twa akaw kun kwa. Mu wako hoko tako twewu, tako kwe twa. Yo kato twa twa kia resin. Kato twa twa zeho ati. Kato twa twa kiyako kako tako. Aya di kan a gobe siti ya gutam. Mwe te twa twa kwa kuri kuka. Kwa kuri di kato twa. Tseka kwa ahinya tebe. Mwa di ho a. Twa I kobe. Tu musobo si tsa yako mwa te si kunya te kwa na kwenye kobe. Tsa di musobo a. Te unwa te musobo. Ma antre ka unwa kwa yaka tun twa unwa gwere. Kei ka si tunwa gom koho ma tsyo wa gwe. Ka si kei tunwa gom. Classic a mongum dini macho wag. Classic a mongum tinder macho wag. No mare carica nyago. Nintendo te trunk. Oh, de joaca. Bod nahukua pirisiaca. Aque cow with mama could cow at the canoati. Cow monga cotra. A carri carri naco taco. Ato trotwa. Ekama unahoro cotaco. Tai cutra. Dog take ato trotwa. Checa. Kunta mui tamaha kiyate. Kunta te mua te tamaha kate. Kwa nasi kik ato twa kwa kato.

0: kogun wasi se wala wa siwa ki xkfm yanga am wasi se kogun nga he ahanum king hum omi fresto mangumbum mandalak ohm de twing kamangul nga ng sikita kon hai ki pren nga bayi ohm hwa ki kai he ngai tham khle dwi ge he atam khama khe enwa ki kawsi ki akham sung utan hing ga ten ta ko kha kha khama khe ga enwa ki kal ko den ka kam ka ama khama khe ki gani ga tia tia ki ngul ng ka ngu ji se akala tu ko kam kan he kawsi ki he akham sung u ta ga ten sik ki o ta ta palo am u ten sik ki ta ku am o ta palo ngi hm blewa ko ga ki kham sung u ngang kita vizilang ya tak prevention ya tia tia tani katrota kui akaka khama kui tak is gya kala tu kwa ka tani kajik de kita o de yin ku agiga ka wa ko ibling lawi wa bling lawi yi o hung tu lu sing khama kwa ta pulun ku ko hi ke tham ge wa mandalak om ke nga kang kang kui hanak o William Baloi ang de ki ang hinawa ki ta pulun chi kwa kwa ta kang ngui kang uta a sinjim ya tene bonga ke tisatu hm e plen ngaba yi ong thamsung u blewa ko he sigi a visalang he wa ti thwa ke kwisi si plen ngaba yi ong tham perfensi ina waki yi he wata plung mandala ka ong kwisi si kanya kon he yi ina waki yi he wata plung a hens ka pung au hm ina waki ko he sentrum hm sto asing ka wan thla to ge se na khwasa tene plen ngaba si ong sa ka wisi si ka sa kon he yi ki kai he yi he vi komi ki atin ajan tani si ge ha gan khama khu ki ina kha chi si si ka ang yi awanam ko kon ya chi thwam ta ta palo yang he gya kum ne ya agani khuna ya dri yang he ki kla khwe kum ne e to to ta ge us ka bu khuna ka nga ki ka ng ne tham tho ta khama khu ka ne ka ng ta palo si ki am ta ka ni ni ka ikhna si dui ta ki yam ta tapalon sikin i wa penhuk ya pasi ke tapalo ta ta ya hewa en sezi ke khalen ga he wa komani ne wa ke James Kalata ya gani khuna e ne wa ke Lodzberg pasi ke tapalo ta ta ya hewa en nyeha ke khalen ga he wa Robert Subuke statu kha ke wa Graf Reinet ne wa ke Mendel Berge sen khalen tanage du kawsi ki akram sung u ke bakli pasi ki tapalo ya hewa r 5 aha ke ngalin ka he wa ko wa hen wa ke bakli us khuna chi ke busman hook pasi ke ngalin ka he wa sterkstrom in wa ke molteno tene kale ka tapalo sing am provinsi yin he wa department ko akram sung do ta do om si gedal sa tu mi plen no ka thama khwe kanage ka tapalo tene kale thoda kwi khe khama kwi ke tham ga kwi ge tam om ta thok a hung ge gani ka he wa fresh ta tis ge ter sa tu hm ma wa se gai ka wa gani king ai o hm ta kani ka nga ki ka ngai tham ena wa ki ga ena wa ki he tene thoda kwi khama kwi sanral an da ki ngai tham ka ang he a tam khama kwi ke ta palo ya he wa en yen ken khalen ka he wa Edinburgh hi ena wa ke spring fountain tane thoda kwi atam ta tham ke tani chi ga he wa ncg ke khalen ka he wa redersberg hi ena wa ke smithfield khona ten si ge ta an he da ki ka ge ta tam om sanral ta kang wi i hanak o ya he wa londo matlesela an ngonda ke tapalo ya he wa rc102 ke khalen ka he wa davidsdorp ena wa ke vepener tani thoda ko ke khama khwe ta da hotomni ke tapalo ya he wa r drifiri ke ngale ngung ka he wa welcome in wa ke constant khuda katani sik de gita a o to thama khuya tapalo ngum ko ngale mang ga kholi te ni gi akunisa u ke ganika ta tapalo ya he nagu ka wasi gi akham sung us ko ame khandu ke ngi ka gani ni ka ke am u si gi ta akham sung u ka wa he chi si gi a to thama khuem ekorosi ta khwasa ngavi kwa ma si gita tin ajan ke Colombia ke ka HBC skin ya ke ka ka kona ke na atam ke ka tani ka e ka e ke kunisa a teu ke honor tin twin der ta kha chi thwai ke wona iku ke kau ta kau fir no tin tak ta kha ti kwa ku ke sa kwim ka tsene ka e ka ng ke ka iske tramsung ka ka mani ke tsene ka e ka ke tsene ke si wa koma firin ke choko ya profensi ya gani kuna ka tsi ke o tsa kama ko tsi ka kai sim ta ka wa si ke tramsung ka ni ka m ta ono ti kilometre ke tsam ngo si ke ngole ng ka m tenis ku ke sa u ka tsene ka tsi ka m ta yi kai sin ku ke kawa ka tsani ka ka ke wa statu ya he wa Pereira ta Colombia ya gani kuna ke kwa he kofi si tu agiga wa ya district ki ta ke ya ku 56 ta ku ke khobo ta ga si ya kala tu ka ta ka kona ka nui ka tin si tsige ta cha thama ku ki ka ji tho against na wona u yi ke kaw ka nga ki ka ngaw si gen ma thama ku ka ti tro kai si tene ka le gi ya tsunga ku ko khobo ka thale tsunga ke waka 15 ka em gidam ko ngai toro si na si ke wala wa alhamdulillah sam ko ngai
1: kam siebe kam tao seis khamani tenki si kara ho ha ta ho no te siebe ir bori e kom sham bori he ti ti ti treso katembo no te te tin tama kha ti bamba ka ti kha regering na khuna a a ka te ina anjamu ku ta ko a tau shan ta kwana ha gwanam ka ha uwo te aba gwe barata mahatu gwe no a tamahan e ite kan kara tu anim shim ki te kute hisana go a hojim no kan kara ti ya nga o jiki da o ji ti ya ji she go ti ku kyan ngo huita no a kwana shika ite khun ji tamahati da o jiki South Africa si ung guru kamo mo kona a ka te ti ya provinsi ji aki a kara kwata si iye te kan kara anja sino kana gwe ta dara kona ki e ma an rakhiyaring na uka kuni pa a kara ma te kwe an velen baloi ngo te aba a guru kamo iye te dao a te khun ka gwe ama a ka te kwe na a ina mo kutako exclusion kona he gurukam jao khuna province ju na how to o na how to ji to khuna dao ji to khuna kiri te te tu khaw khuna ta ana ngho ji a ka tem dri dao kon dunduk e kinge hinto us kapsu anesjam aka an kara she ku uwo khatan she kyang wo khuitam no ngte si ka dao a yama khuita khwai de ni pen hook ta ti ta ne si jam en se ste ti tim dam ama kara khuitam no kumani ta khono james kalata ta khono losberg ta ti de ta dao kwa en 12 ni wenga robert sibukwe statiki ya kana hinkwa no kai khraf reneti ta khon middle barge ki nge hin kwam ta aka akwa she khara huita wi ka tse shu wi ka a bakli ane dama er akhan 50 ta mi timam no wenga ko wa ta khon bakli osi ta nge hi ma ta khon bushman shuk te an jange him dama wenga ster strum ki ta khon melton yo o ta gwanam ka khakiyang ta kiti provinsi siki a ka te khwe a nge hu tu shu a ne departament ne kwena ka a ka te hu tu a kwena a tlou shana ki a kai da ma gwanam ka ha khain khain ta kiti a kwana ka hu tu ha kwena fresh statistic a ne si ja kwena a ka te ina mung ku ta ku dara ha e hu kwana ha uwe te a ka barata ma tuwo te nu kan kara tsaba nu dao kan kara tsana na kwata sanrao ngo te bara sanrao ngo te anka kan kara tuwo kwata en in te te tem dama ngma Edinburgh ta kono spring fountain tangi hima nu u a en seisi ngma Redensburgh ta kono Smithfield ti ta anta kwata ha sanrao so ka anka te kwe am landu maklacia di SR 702 di Witsdorp o takon na webinar ki ta an kara kain kain no kata no bara ta maka R 34 ta ki tem dam ki ma welkom takon na skron stati tenge him o hoisa kara kata han no da ang wika tsaisi wisi ka kwae tim di ko habana ka kiang witi nta dao hai chaka nyana tinge kam Boris Hruem, Kiria Tieta Tio, Akipau Tuna, Colombia, Ka, Karatam, Oak, Wicked ACD, Akahomo Quietin, Ka, 120, Derta, Kasiokata, No Firona Tintakta, Hadiqui, Akaratumata, We Heng He, Muitan Siba, Koma Fear, Choco, Taki, Te Provinci, Asiki, Sanatam, No Ankaratia, Kaojiki, Vest and Mja Kama Takui Maan Ankarati Yakut O Din Stadisi Paraira Tekli Teski Colombia Si Un Akam Kufi Angam Oikuenga Ohem Asiki Fefin Sistaha Diha Anguk A Parati No Iete O Kiriku A Havanaha Sui Sanagwe Gisi Amotio Havanaha Kiri Tesanagunum Nung 15 ngu kwa aka gwanam kaka tsewu shaka kanaki tana tak ayakatim. Tuburi he tsam aha ekam XKFMO takono testa kawana komogwem.

Kanatameka, wewe kasumbikange, kanatameka, wewe kasumbikange, anandemba, wewe kasumbikange, namungore.

0: samme aga tsa mo hong ki xk fm ki tawano te akhiri bori he komshana bori akhiri khwe e tiyete ti trisel katemo di mbamba ka tga teketen tamaha maklanga angkhona ka kuye ma te khwe a Jeremy Michaels nga te parliament letina tahonu agana national akala congress khwena ate ma to ku a fadil edmc a aun kuna a ya te mu shupi gwe edmc aki a aun kun kai ki te gwe michaels a ka te mu shupi te a na ana u kai a u edmc ma ya a karatin tantu document jita ma karatin nge si shwe sana ti kona no michaels sim shwe ti kona no nun mushipe tin akhna i hota anja pai gwen ko chunyi te kam he ti yo ana document ji amu gwen edmc aki ya kutako takhno am mushipe khno edmc mushipe gwen am kuna ki article 720 smiye ti kona no aki a ho kushita maha yete 709 di a ne mes dat intelligentie an is jam jarok ta ko te tin sta ma ha ha minister a jarok ka yit regering se da tradisi ko ji a velen ko si klabichi kana kana ko te kwe na a aki a ka ti si ja jarok ai khana u he ayo sha cha ka ti we ko ji ti aki ko khun ka ti jim kanon e ya kutako ai ya tsu shaka gorod kama takhono aki u a takhon ka dong shiki u a bara a takhon aba a ta us ka puki shiki ko jilo na ta ki takhono freshta ti o ta tsu shakhon ka tem no dauji a ayo sha khon ka ko na ka tsuji ki ngo khuitam klabicha a ka de department de now an ishuka jarot ai shit africa shu guruk am kun she ta kuhem ta kun tun she qahan she ta kuhem ataka kokun gwe na ko te tlo ko mu gwe na ta a ho jite khawana ga chakara khunu te nyam ko tiko te kha ku kai ja kun kai gotam shit africa ski roi chris for gena khangem fresh that si an si ja ka te kharang te ka beja kha kho ko aki mungu te moronga ji te sana tinji a te tinga ka an karathi ya ai ji aka te parati daka ji anes jam lori kris kuna provinsi aski o a claudium a mini a ka te khana kuna khawo te aka ai ji ki a raka ti ai ji am a ka te kwe mi te bara a an karakhung ka te kha spani kun u aka te ko te kha wa ja shu he an meni mi ye te khuri o aki kha ku he recreation shu he no angwati ram centrum he kha shu he e she ko arana khata ko kha wo din meni a ka te kha karo si kharibu iden berge ta khono tabu mafuchan yana no ya ba te khu am ta kha wo din aburi si khro hem ter ki u parliament he aka asu e doro khata khana anja sinung amin grupun kurdise takite che tapi kaka siu e cheritam ada kam ka ti kona ha khana mu tin kiri ji tin aku he khana kya tin ku khiritam no 40 days ne di kwe an she o khatin aku ai kam no amatetu hamiyete tweta aki dinongi khuji yete tesanweta ngutu kunji kuji anja sino huwe no terke su regering na khana ho a karatin si khana anja sino pikaka kum abdullah okalen se ta february nga inge tinkuri ama khana karatin na ko kai kwati amse ta mamoko teji ka kha ku he hu ta kha ku he an pi ka ka kun an mai nge inge tin kuri a karatin esi khana te ka aku he anja sin khuwa kha guta kar di se polisi politisina ana a ka te a eye khatim khuji aki khana ki eye khatim ku kharashan he tino demokratis te mahamu ku kae mbute tu ju anis te mahamu ku khabana kha te ko ngo chaka kae khatam bori kwe kame tine kam ekska FMO takhono test khabana komogwem
1: Sesam ni tagi konga ah ki XKFM yang he ahanam keng hum wami fresto mangombo. Madlanga kumbi si kang uya hanak o Jeremy Michaels ang ngandaki. Kawachi ki he parlamendi hinawa ki ngawangi he wa nulin aga kalat kongkresi wa Fadil Adams taitam kang ngki kumbi sing egan gahanakatiya. Adams ta kanu yinge kama hofu ya ke wana hang tai tam ka ng komisi tai tan ng ngwam Michaels ang ng taki khate yang ngwa pren ngwa a ka wesi gi a kham sung na ki dung na idmc ki ya fatlarang ena wa ki ya khanu hi ki wana ta ke hi Michaels ah na ko ek kang ui khata wa ngaya hm ka si ga kala tu ko tai tam ka hm ek da ti sang si o hong khong a chi si ki kang Mahani ke golo, kanung hi ngi ke wanak ek kamsung u hung Adam si, teni ge o kun ngawaya suke ka ng yagi ge ahane khateyam. Adam si ta khateyam kui ge kahana uyan ea kuki gi ke kumisi ke gang ke article 17 da kha, ye hevi koma gya ting a gang ke kanung hi ngi ge ke ea kwe, kai ke o he kung hi ka amgang ke wa, ngong isiwa ying he uwa la intelligence wi skugin him ta minister yang he uwa pangang wa tradisi wi kwa ma chikin ngong hum ke mandala wi kwa ma velan ko sini tlabisa ta kam kong hum yang kama kwa ang kawa he gakko a cha kaku ang uga dang kama kwa gak kholis ki daki kong hai plin wa yu ong hum kama kwe ngtani kai ka wagani gi hung kai to pling wa yu o pling wa yi sing ta kani ka nga gi ka ngtani to gujala khama khwe ye ngai tham atam khama khwe gilin ka ngau si gi ngul ka ngai tham ka ina wa gi he ki gilin ka ngau si gi was ka pu ko zna tal ina wa gi frista ti tani si o ta ta palung to to trika akawa ta tani o ta ta palung ka ta gi sku gi ka la bisa kanun en ngi ya ke hane kan ko ida ki department de kam ya pangan nawa sit africa im bele on ko kam sin ngang en ba ki mandala ka om bele wang gi hin ta tin ko tin a tan ko lu ko li chi je ka hi si gyan ya yi kam sin o ng ten ni sin chi ma ka hin yo panga hin ko ya a ni kwa sa ke gani ka hi chi si ka ng wa khali kha ma khu hi tu sa sin ng o hali kwa sam ta sit africa recreation every in a khang ke frista dikona ang de gi kanine ka yi ge ta akham sung u ka wi si ka he ka ko ngau ngau ke ke ma kham ko ngau tang chi gi ku ge qawa ke ko pi sin ya gani ku nam ta chun ga ti ya ti ya ku ge qaw ka khang ngun ka ko ku ge khri sui ke ka he ka ko tro ku em ki ga ma kham ko ngau tang ge gani ka recreation i provinsi mandala ka ge gani ka Claudia Mini ang ngandaki yi kwa saay gugita at in agan gichung kang he kaluko chikli ge ko kawa u gichung gya gani ka ke kawisi ka ehe kuki kawa ui tani gugita at kamsung ya ang ngandaki ka ehe da kwa kani cha he tani kwe a cha kan chikli gita ang kang kama kuya yi nge sike kwa hong viko maka ang kai gli kamsung u muku o hong tataya kuya kanu sungi ka ang kwa saay gugi at in agan mini ang da ke torasi ke kawsi ka angku ke ka khun ka ta ya ku msing kamani a kastara ta recreasi in working guarding e center ma ku hana kwasa de gita tin a dan ta an yam mini ang da ke stene gita a khamsung u kawsi ke ku ke wa kharib edinburgh tabo mafuchanya nan ye gali kuna ta yin he tu a ne kwasa khautum ni git ahani khwasam itorasi terkin ai parlamen de tavitai git ta kya khui ta kin ama korti se militant ai grupu khasi ong ta ta khui inghewa pie kakam ta kawa chige sige a kham sung u de ki kawi ko mangau ke sige tu sa mo ko o mu wana ka tu sige kham khin ya chon ging ne tau kai ge ko ge dan ga tikeng ga e ki tong fier ta kha de sini ka ki mam ta vita ya ng chige ge ta hana yunga ki kan ka gulik om yeng kan mang ka sige a kham sung u tro a itwa giga kukwit in adzang ya teni zidwe a ohe kastiko ya siku ki hana uwa yi ki drongo iki kwa ka sigi ta atlakani ka nga kika yi ki panga ta api kika ta terke yang ayi mandala ka teni ka musigi a kamsung u kawa viko mangau kiki tisat in adzang nga kika ngau yang hiwa pi kaka kiwa Abdullah Okalan February ke kawagang ke kam ta tisatu ke hanaga tseng kholupui si ohun ta ya kwe hun na hun wisi ke gya wuzalak a si ohun tani kling hato yim pe kaka main engri ke kawagang ke kam kawasi gya akam sung gin hayada ke yi ka ngay gulengut in agangi get akakanim ta politik ya vikomat in akawaitan ke kordisin ya gani kuna gita vizilan ya ta ke chiyulo ina waki demokrasi ina waki chiwisi diwika ujala u ka kanisi diwisi ngamaku ngoto waka wisi sim kaya mga gamkong hum etolasi wala watin dula samkong hum XKFM.

0: emo hona tinsiven o dano nyege tsamme ska nyege tsama go dako 17 minute di yenge karama go tam am o tsam ke kha aje tita ke ke go tako tie ko mate di tango kwa in kara kha kha ke ke ntsan tsun sa di tango go je kha ko mate no di tango tsam kwa in kara kha kha go yetereke kha tsama go tako ko ma ansen kha tita ik am a ke ke go tako ko mate kha mte ke ma kha mkwin ke ma no kha mte ke ma no kha nya ke ma no kha do ke ma no kha abas ke ma go kha akwin ke di ka kha dino kha ki tsan tsun sa kha dango matima go kha mu sin sa kya ke nata kha u kunji nde kuri kwedzi kha amunwa terikari ta kha di tswa uwa ta je wa kwata kwa kunya kwata kwa ha ka anata i kara kunya terikari ta nde kuri tswa rimba kuri tswa re karita u khoma mka to tswa to je wa kha kwa kama ta kwa ye to nwi ku venu to ha ku ven to tinku ta kwa ham tam ki to amunwa tikema na ta i kara ande kunji to ji to amunwa tikema na kwa abasi ya kwata kwa kama ana ma kwata kwa kha adowo tikema zino kha di tswa a nwite ke kha di ngori a nwite ke kha di tusen nwite ke kha di damasieta munwa a ka tikashmi i kema na ta kha di kha kha kama ati na ta i kara ti amunwa tikarta ti ukun he ti ukun tsu he ti utaklu he tiu tasi heta na tai kara tia mua trikata ma isika no ma i ka ngoti ya mure karta tikia trikata ti di kya ka kona ahambe ti mu asen ko ta ko ma asen ko he ati kom yutia an ka tin ngi ko ji an ka he nga ngi ko ji a ka he kweta a kwitar ko ta ko ha ko ji a ti ku fani kara ko mu na uti hinya ko ha re ati akoro ko ta ko ha ite ko he ha nga ko sino ngi ta ko inti e twati ngi ta ko inti ngori twati ngori ngori e ko sheneta ta ko damaseta aminya ko ko inke je na uti aku ink edigati hare ma isika manga kiti kuya kore ata rekare ma nga ken ma tam ti kuya kore kata nga heve ti kuink eh ti kunya kwata kwa ti he ke he ngai mukunda na weta kunya qaim kiti qaim kiti zamana qare ko jaro qare ko qana qare ko te qare ko ki ke he kunyi ti ti ha eh na udoro kwa ti kun he ti utakwe ti kunkwe ti utasi kha he ti re a kuink e kangia atiki do wa kovenu na tati hinya kwa takwa ti a e he e che kaka guri kata ti okati ma eta ti okati e manu kam kam manu ngue manu kurima nunga mata ti a ti u he kha he e no kem kui kama khawe ma kam sikata tsame ti a ti kha tsamra khara ti kha mukundara khara ti kha ngue ra khara ti kha tsam kurira khara ti mu ansina ti tsame no je te keken kom ti tagwe te ata kon aswara ma ti tate khoje di tango mgui ti ti mu mo kota ko kufanika ti koma ti kwa khange amba kuri kwe ti aswara ma kota kwa ncate no ma kiti ti re ti nge amba kuri tswano ti nde kuri tswano ti ma kiti akunyisi ti ancai ti ke an kunyi he ti koma kota kwa ti ncate sino to di glory a to di kushena di ane to kuyete to di ma ane di ane to kuyete ta ti utako na tati ye kwa tanu tako tui ti dita khati kuma asen ti a ankate ma ti reta ti mua asen ka kwanai tiki ti he ati ye ngai toko siu isi oka ti ma re.
1: Eka.

ka yungi hawa dobe yunga kawo ta ka ji tsonwa kwa ga ayunga ta ga dobe aya akana yunga ta dobe ta ta ko chuchu ta ka dobe cha ngo mai ta ga cha ngo me ya akana shira ta ga ta dire cho ta kana u mang na ga ka tsho mangi te cha na tsho jira cha na tsho jira mtsaka u hai me sa thweda sa nga ga nga ga nga ga ta wa ya kuma da amma shin cigan wa agan ka ciga min gan ka cigin ga min gan ka cigin ga anga daga angam jao kai kam ta diba u he au khon ma ngwi khon wa daba jam ngem jam tu nang ka a cigga na a ta gi ya kala kala daga ji ta ta ma mu ta da gi tan ngo wa usun jao ta diba u wa gwe diba kuna dibi da kuma da kuma da kuma da kwasa na ko ya da ga ya kan ne ko da kaci gidan tsat tsat tuka tsat tuka da u da google ta kwa kan kan kan kan da ngam ne a ngam ne ko da na ya un ho ha da ne a tsat kim ta gai da sa gai a ga mai sai da ga amma ga sun bari mai sun ya kan da kam tsau da kwa a amma jula ya amma jula non ngi ngawo non ga kulang nam ga gi hebona ga na da sinda ya kwa kwalo ya nwi ga ngambe sang ngu thubi gi thubi ngi gu thubi ngi me gu thubi ngi ga kwa nga chinga ya ku ngi ngute no wi ngute no wa ya de ka banga wa khete ne dudu ga de ngom ma ga singa ga mi mi de khete ne 3 kya da ga ngwa da me ya ya da sang ga kwa kwalo ga sa ku thubi sang gu ngu kwalo ga sa ku thubi ngu kwalo ga sa ku thubi ngu kwalo ga sa ku thubi he wona ke da san da san da san da san da san da un ga a ngai me ki 5 ngai me ki 5 to akri da ki 5 da gu da ki ten u da gu di da ji ke khunda u da ten u da gu di da ji ke khunda u da ten u da ji ke khunda u da ten u da ji ke khunda u da ten u da ji ke khunda wanga wanga wa da ya to da ya u kama gunda da ambe Minta kau ikut setan mak. Mak apa mak? Yang ngawa man. Mak apa gaya? Yang kau yang tuduh dia yang kami tu bayar. Yang kau ngan ngan cikak. Tak kau ya tu bayar dah fa. I five fikar. Tapi I five figures. I kama kunda kunda. Oh ini dah ibu fatu. Ke fatu nak tuwi ke kau ni kan tu tuwi tuwi kembali aku. Kau dah kau ukuri kau aku. Utawa dah ni. Ezo tuwi. He wona ke ndelenge ta mozen akwa ndelenge he yandwa ta ke ngqole uita ke ngqole uita ngqole uita ngqole uita qamnga ngambi yakha nge chitazo ama nge kha kema nge he wona kuta ten uta chigeta ndiduita ten uta chigeta ndiduita ten uta chigeta ndiduita ten uta chigeta ukha chiga ka yakhe kuke ngqele koyi uyi uzaka aya ngadeki Kwa kuya, kwa kuya, kata nguwa namba. Ako kwa as, anuwa ka yungi tanda. Hewe da ngambe, kwa mga chikita nga, nga, anuwa mga chikita kwa nde, kwa ra we, mcha kubi. Nga ya kwa ka mbe da ngambe, ame sa mga nga di na kubi tuwa na ngawe, nga kula, nga ngambe, kende nga to nga senda nga, kende nga kwa kawit akwa da nga, ka akana kana ka ching akwa, akana kana ka ching, ching da puu ke akwa da nga kunda ki chua nga nga, chuu, tayo nga unga le, tere ching tuwe da nga ke, tayo nga, namkwa da ka nga kawit am chaka ka, chaka am talim, chaka. Taka sa tui u ka guga akwa nga nga, taya nga, kulu ngunge akwa da nga, a ko kai kai to da guchi da ke jab da ka no guchi nu da ke jab to guchi ke te jab to ku ke te jab to ku ke te jab ku sa ngo da tu ji tu to ka na o ji de kai ka ba yo na o de kon ku de ke ta u kon ku de ke ta kon ku de ke ta kon ku de ke ta yo u ka ta ba a da ya ke ye ya kuma se ji man mo ko du na mi de be man ke me ne wa ya ngai ngoli meke ne wate tae kha kha ya ya de kuli ma ta ngo kha na un wa ga gung ke ka wa sa sa ngui a nga ye kuma ko mi tu mi de ba ko to

0: cam he tine ko cam ha meni ten ki te ki nge kra ha cam nge te ta ha ne tin iri bori e kom sa na bori tin iri kwe ki ye te ti trisel ka tembo polisa na nga te fier tin ya ba an tin omba para di mei ni ki jawo klo kwe an kanin ki ku Rustenburg o Nordwesko o ta tre an si ku ti ko woi ta no gwanam ka ha an ki an ka ita ve ma re tem Provinsi ki polisi na di aha aki yama hata kumut anka siya kutako an ota kwe an te sesasam. Rakhirang na anka te hana bisa ka hako mung kuka te aki ko he e mayo di mboronga an iye te tesa na tingire ta ngitan antek awana tingka ngamung mam kami kay ti kona kan karate uti ko jilu na ta ki ta kon us ka pu ka tang aka barata ma ka ite te ko te tuti ha provinsi ski no ta te ha pu malanga ta kon khauten ta no kiri na ka ta ti yo khau ko na gwanam ka ha aka ha no e khau ti ka ba gwanam ka ha ko na shkan si tswana ku tswan uti ha tunga u wo go ha tunga o jo kam no dao a tunga o jikise ke ngo khita regering nam o ka tsoni pa di a ka te William Baloyi ngo te ke tim a ki khana spani a anja sino a kharo gwi a khana mu tinga o jiki an kara go khana no shi ko ti ko ngo khawi ta iye te ji om Wis kapus di departemen de ang hau tu di ang ngate kan karatian dunduk e dao ji provinsi ki uwa di kwa na kakana ki ang ngata da maka kana si kwara kata a kate kwe a yonati bengko si ngate dao ji gwanam kaka a ka a no kain kain no kan karatawa a ka antano miye te kwe shana ka anja sino go chinja sanne kwa gutam am aka den miete aka mu o aka ro hambe no dao ji miete no nsci ngma kumati tarno james kalata tangi himam aka kwak e nushe ko an karamu o hambro khata hautu kha kona aka ite ina anja sino an karat un kara tlushan dam borishi khro ham da kuna shure kona ngana o shure kon kun o shure shiki welcome o ta khono ng technician go shure shiki kya in ta o de fresh that you can e khana go tu tu ti khwe en district control si department en mitri na usiki na go thung ta o shi kha ti khwe en ta kuna ya ba de cam shure shi an sha cam kuri na khati aki aki shure track am jawabare kham no ona yaba te kha karo school of cam shure shaki di a anja sino mu mai tiko anja bang ani jatta ma hango khawe a kha jan ya tiki kona mutte tu he ngi shire ji ka jaw ka ko he anja sino doro mai tebe kwa kakujiti shure o a cam ko ka hamu ko ta anki kwa no mi mati aki kai kuji shure nga o jiki kyan kara ku mati be kwa kakujiti askis kwa kakujiti ma hatesan te be aki a khuji gomu mai tam bori tu he cam x ka fmo 12 cam ta no te stekom senyem
1: Siamuni tege kawa tin ke XKFM yang he ahanam keng humwami fresto magombo polisa an ngada ki 14 yi hewa mini tsa gawa ka hum ke kaneng ke kwanto marasen berginor viskuna ke kau yi ka hum ta mini yang he siki huna chi siki wana yi ta kanini ka instant ko kali tulu kang hei kim chi magin ka yi provinsi polisa yin yaganika hum ta ki uwa kwen huna ki kundisa hun tau ka ing defi sam. Ta mandala ka ong gita ang ngantiki nga ta gita kham sung u ka wisi ka iku kwe kau ma a ka kastra chinggehi ki ka ihe ga inabaki tuluko si dhigye ku ki au kawa chinga kaisi kengul nga ang ki kaning gi hu ka wa ke he da ku ke cha he na wa ki tham ku gi ke tam u ki kwaz natal in wa ki us ka bu khuna ta ga ge cha kham ko nga wa kang ki province in tia tia tin sku gi ang ha u in wa ki pumulang ge khauti ni khuna yin gi a kanik ang he ku a kham sung la ka ku hani khwa sa tin kali gi de pal pal kham khwe ke ka in he in wa ki ga in wa ki kal ko tin sik gi a ma kham khwe e ngai tham gani jing si gya kala tu ga tham kham khwe ina ba ke tapalo e kham u ina ba ke ka si gya kham sing u tapalo ya ko tro u tin gya kun sa mandala ka ke kang u ya na ka khang ya ke wo william baloi an da ke manira hng si gita ka ya khwe hana kwa sa ta yin he wa wi kom pung ga ta si ku gi kan kham u ke kwa sa mu su ni comic discipline wi hana u wa bunga ta us kapu department de yin he wat ho an de ki tapalong khaisi ke kum ne ga gani khona ke province ye chon he tham kai ku ke tham tham ke gani ka ang sikin am tapalo hm ya ang aga ga ki ka ang kanin ka ang khaisi du de ke kunyam kan ku yana ka au unity baking course an de ki tapalo hm ya etani kale tsai khama khu he wa khakhia tenis gi da kham sung u ki he temperature internet to ku it ali khama khu kagitan ya da ki kangni chi si ka ang ota achin ji khama khwe ya ang da ki tapalung ka wanga ga tho a totro a kwa ki gan ka he wa pen hu ko pasi ena wa ki tapalo ya he wa en se si ken halin ka he wa komani no ge james kalata ku ng khama khwe ga ngi ka da ge he a phupu ena wa ki da me ng ge he a cha ta do kaum skita tsa tu hu i ku kha thai tho ge ta pro ng ai ko ra sim ta ke yin he wa di me kon thwa skola yen de ke gim kon thwa ke welcome ke a technice skola yen de ke gim kon thwa ke welcome ino ke first de kuna ge da tu hu kai tam ka ng tu tu ke district e am ble wa ke kne ka ng yi o hu gi ya ng department de yin of welcome se ge hana ka bi si ka gi ya tu sin mo tu wa ka yin kete geta anyang deke skola chaya ka wasi ki akham sung khup cha ya chon ta skola bir la kham kula ta yi geta anyang deke skola wofu ene ba ki skola chaya ka wasi ki akham sung ka wasi skola chaya e ngali mang kula yi ngi he ku akham sung chi ma ka hung to do ku kunisa skola ya ke kausik ang he wa bangu ge malik ang he skola ko wa nama sin chuku apanga ngawa ta kausik ge khamsung ge vita ya he wa statu ke chipsi ku khamsung ge malik ga khum mandala ta chipsi ga sik ko aga ga chon ta ge da tu hu skola mandala o ke skola chipsi ji pling ngawa sa o hu ga i itene ge ta ang da ke vilung sa ge skola ya to atin ka ti dan ka wa he si to sa ka bisi ge tu sin mo to wa ta yim masih gue lawat 12 dia sempat ngomong.

Yamesa muso ngasigege ngamhuke mmoli ngola qomteke tine qanwa 18 minute ke konke radio xka fm wola gita qomteke wola ke khamim ke afite kanqwa mqo program ke ta dinstaga kokumang wola qhama ngiyatswa ngiya jam ke woli ngwami elimia ritslim onzi kam ke singqwa ngita chwa twe de vike ngekwenxeqwe ke DRDV ke yewa wa ahostation ayawa anje kamgeya sinqoxa mgira chwadin star ke datum 11 ahostess doing the season 20 gita kom ke anje tike mgeya sinqwa he wola akcacwa ngumiqwa camsing akcacama cacwa qong uqwa ke DRD kwatalan acwa ngwola gira thora ku qong khama khwe hita dukha ge ohe mchwa khalinwin ay khalin kakhisi kanti tine aqila utwamke wola singitswa ngathi xamke anqwa asamthwa xayam ugita ukhamke vilunga sagani khona ugita ngheli ke dihar de kwartala atswa ngka a nweda kha chi wase kemgya o chimaka ge aqili mskola vilunga sagani khona ke ehe a qiqhunga qade wike ivilunga sagani khona mukukwe ale dhamku quma magita shika maqa program ga tswang atike ngamtsi ge a khama wola ncinwa chi dewa journal a program kongwata a khabinwa ya journal program mchi gege agaba ka no sigita ukham ke khashon titi gani khuna ke chimba ka ge u akhama de we gani khuna for all that we jeme ke de we ai ga khashon titi ge ka tutuka ge ka go chusa ngi wa ka tutuka ko kulu wa jam chas mtina sinqwa mchwa gqanga wa nqwa wa ga ka khashon titi chu ko ngwa bunga qanqwa hege sikem chukulu ukwa mga ka mhafiti ka nga wa dewe kayi da akha son titi ta gita sika mga programa hiwa yurnal nga wa ta kha gita a gwin ka nga wa ya ati gika wala chik gigi akam au ha toal fi rin awi mko meta ka nga program ke simu sila akala utwa mhm wa che bunga chi sa tungki ngay simu sila muku kwin kwa gwin kukuma ka antini akala utwa mke wala sila gichwang ageta wat kiska chwa groups druk ke getroka akondisam vir al de wiko ba tiner seki kemiki mhe groups druk troka giga kondisai troka giga chwang chimusela msi de geta a ngwaqe chis nga chichika ngwa groups druk ke ga chima agene vindiga ukuma vir al ga chichike ha agen hi he ka kwa jalan ba angung ofu akwa chwang wakang he tene akalu tom kim ko programa laka chwang muku giga kwen ala gom kuma mchidde agira twisa muku giga saka krisim kan hokong uwa mke ula sila tama jwe kama ke bunga wase mak ala gom kuma giko o muku giga usiga mak akong ke radio xka fm ligita siga manga mi a ilumia ritzli nga wali hewa tini atekin nasi meta gani kuna hamchidde gita a kawin nga wa mko wola nga kwa chim chu agum anga kwa program sung hum nang hum magi kwa gyami ke ko oi magi kwa chi gyami ke ko matina atwisa mugu ge ka kwe kon ha bunga chim sin ma gum anga program ge dang ge ta sa fita te dura chi digra sa ko program akal utom ke ulang hum sanga ke chon

Nadine, aya muso ngegege ngamhuke mwuli. Wole kwa mteke tine kawa 26 minute ya kekonke Radio XK FM. Wole kita kwa mo, ke timbui ngegete kwa chua agmko program. Kang nausi kang he mwa akalea wala si ngegeta ukamke vilunga sagduni kuna. Anje kam gesin kwa heke chimu sing ta doha gira chuat wedi ngur ya wa dihar de kwartal awa ta ta doha gita kama yang khalin khaleka gita kwam gitske wola akka kawa gumi ukwa ta ka ngaw si keng he a kal utwam ki chimu sing ki chua ngung wa muku giga kwe chusing he chimba ka gi a kali u mskola vilungi sa gani kuna maga tepere ngwa hong sing he hingi ha tse ga mkong kwa a samchwa kong agita uha tesi ge kwa ngi ohugia wa pasifol ke avilungisa ke age inu alungisa muku ge ka nga aqa ke avilungisa a hang af ama ge ta ni ernsta khnaba a vilungisa as skolama muku batu tsige ge a ohe aqa ge anwa skola ka no sigeta a wa mana ke he age a wuzila ka batsige he parinwa age ngaka vanka gita parin nawak age nawak ge khad dangka ba lang termain aga chim koi ang kai kanga u ofung kanga u a vilung sang aya experience van ageta ba utu better outcomes ka e ka gita wang hi wa ang a skola ma tige he akwa ke ha trois ko stela bilang ngunga kui hegetsike he o manela e akho akwa mo kwanga ba ka bishishi mo ku giga go singwe wa tsima ka khale a vilunga sa dane khona mo ku khanga ya ke a qageta kwa skola wa ien fandi best manela e he atene a sun um ka tema geta tota kwa go khama khwe a khwa tsimba a gyang ke a rak pasifol ora a vilunga sa ka ba tsike tene pening wa a wa a vilunga sa avilungisa ke emotional connection ke age a kwa ka tsaya khwe ngaba ake a vilungisa o ko ka mgeta sing faka first skill ndi faka sing ke mge kwa alungisa skola khona mgeta xa sinti ke faka jeng geta ge mgeta ngai mta doha geta gya social vetenskap mageta wana skip indicants te mageta wana fakatia tia sing kemge kwa uha skola kuna tak ge faka ngui ka e soka wisisi akwa sa jila u taka ngui ge ge twaka gu kama kwe akwa ke ke wa a khenstelang aka faka aka ge ke kulakang a onvakal wa a pasi fol van a thoge gu kama kwe a faka kala wala wisisi ufuka titi ke vilonga sa kwa ge kwa ka a ke a faka kala ke ka haizverke muku ge ga dangu u haka ke chu ka tso kwa sina a lungisela kwa anga ngubana a khaniti kama kwe a faka kala ta wala wisisi akwa gamgama chimba nhe akwa wana faka kala nga vi kwa ma ke pani nga wa a uhu kama foltoi ofu a ginga lungisa ofu even khabi nga haizverke ka ota wala wisisi ka kwa ka tota a koito ma a van at a waha vilag muku ge ka lungisa tinini a tota go khama kwe ka ke ka a tu kana kam na kam ka gesin tang ku tigge wan a ga willig muku ge ka leer meer gita wan ngoi ta di beste for bere dang ye he a tu sa muku ge ka ong an e ofu tsi a ge ngu jela ka e wa a blay ga focused muku ge ka kwe chusin hi u a faka ka de ma ge re thwa pasifol ke he a thwa stel khama kwa bilang muku ka giga ko mulungisa he akha khwa ang hwen nga baka ke emotional connection ka batsi ke thwa kwa nga a thwa ka batsi ka faka ke ka gi ngwa lungisa ka ufa gi ngwa lir ta ka ma u gha ke thwa tu chim ofu ka ba chimba e he ka ngwa ga hais ver ka gi ngwa o akwa khani ti khama khwe ka ban a gani ka ka ba pret ka gani ka thotho kwa tsa ke nga ta matsi ke he a nga a galangwa ta kwa anga lungisa ka bisi simu ku giga ku chusing hi uke chimba anga wa utu a pasi a ngwa vilungisa ta muku ge ka wana
kagita uwa mana ke atin prinqaba agihun kwamanqaba ofu mana ke agihun wizila van kad kabisisi duka gita ukam ke he agia stila belang ke he aha ke akwa ke ha thota kwa gau kama kwe ke wala wisisi atanka full ke atulir mir muku ke kwa chusin he u faka ka ang aka dul ka ang kanga ka agi kwa ung aka ke skola kuna o kanga bilung ke saka o ge kwa hana ikika muku ge ka ugo faka chu ofu ge kaguka ka uga lungisa nga gala tuchi. Kati na kwasa kama kwe ua ke kulaka hagi tang watua understanding mana ke he agi a wizilam vanga sisa agi gake lungisa toa ke hitike gala. Walibu sisa atung hei atrakfurang a feedback atung hei a pende atung hei ka agi ke lungisa ka agi gala ke tuchi ma a pende ang ma ke kong yang ke ka last year awa di hamang kwate ke ngaw. Hong kula ka agen sing golo ka te ma kage ke pri nga wagen koto pa jili. Kawi sisi kang ge tau ha ka ake experience ya ehe akwa erfar afaka ka laki ka chuang ngong. Moko ge ka wapasi fol nga avilong gisa. Tenu watske ge tro gong kama ko siyo van kawa tige pri nga wagen ko wizila ka na kam ge tro ge ka chuang ngong ke avilong gisa chuang ngong. Van vilungisa ya nghe anga kawa tige pringa wa ya gehin khabira amuni kik echa atuwa ngu a gehin wizila nga waya lama ngu kawa tiga he bali ngui kwa totutu gya sing hai u mchi nga ma agi da kwe gho kama kwa faka ka van ya van chi tuwa gita first girl kena chi tuwa first girl ge faka ke he bali gho he akwa akwa gho tak ang agi gho kwa bali kwa totutu gika kwa khia antak ya ko first time mcing ngama faka ng ikala ka ha thota gita kwa ng ham tamu ku giga kwa ma tre cha lungisa tre tawa khwe ke ka a tawa khwe ke faka mso ka e ka ng ng chuma ka gita kwa ng wa a kula ka ng abala ofu ah agwana bieter first tandang ke agya ukhama avilungi sa ke agya alungisa vansi gita wang ke mugu giga kwe dial u knowledge icha gita a ngumbu waka ke bali kwe nghi hema ke nghi ka ma balati sami tamang hori kwa nghi waki ka e gita kwe nghuang hori kwe nghuang hau o ke e khuni maktua ke sang hi he bali hing a sang hi mati sa a ya kwa nghuang hau amiti vikuwa ma ke kwe nghuang hori kwe nghuang hau nga nga baka ka beskreven ka topikin ko lima ka gita ukham tiga agna sa ang hi ukwa ka avi kwa maka ang hege tiga ge o he ang gawa ang e ke afaka ka ang ovu a topik yala o kwa kwa tiga klasing vi kwa maka o tiga kwa kako ke beskreven ya ehe igi he ag gala ke ta topik akhan ur tiga ge tiga ge tiga e lima ngang kawa tiga he kakabati jeke a aktua firstan kada mazi ang watu fer dedilekang mugu bietar firstan uka kalau mengin kagisin geke he ang ohe agu taka gisin geke kabe wilung kisa kau mengo fer dedilek aku ak ang mata dir makar tang halater ga uku agu ka kang kita ku nang nang kuwa wilung kisa wan cibi sisi bulawi sisi segitu wan ke awa kavelah mugu kita lungisa uci je ta anji ka ng he mchu ag ang ba ko ngui ya ang kan leng hale ga tini wa kwartal ya ng he thok ng kama ko se van kwartal ya ng jwang ha si gete wa ke mark of break ngete ge sing jun aitsla ta chimbu si ng ka ge ta gya adong a hang af jun aitsla ng he again he ge age totutu ke jala a jun examen he meskin faka krisim atota ke ovil ongwing pe ta khwate ke ngwaka ta faka afaka krisim ka pende tota ba shwaka kan sya ngege gya a kergaro ga chwang a hang af sige he an hu a kwa ma ukwang ba afaka kang du ke ka ng fer bieter uka ka wisi sige ta kon ha om tige ke kawa ci apring ngawa ageng o hum for der a ngawa ga ang ngawan ci musi ng wa wala ege thora ko ng kama kwesyo
Wala eh. Vilungi sa kausa tu seng. Viko maka ehes. Gikwa nga i. Ma ama kwa firstan ka. Ama skola ma e kwa nga akake ka. Kwa dun muite. Di ama ka age kwa ato kwa sanghi. A kwa ato kwa ngwole la at e. A kwa dun muite muku. Ka probir. Ka ku ehe ang hulita wagi kutisa ke. A masikil nga wagi iti. Ma kwa ako kwa sami. Chimbu si ng feral der de kwarta lang ng. Kaga kwa vilunga sa kaosin kwa ika atutuji a. Hinsang katemagi firstan de katemagi taktul firstan. Van. Chimbu si ngi chwa ng. Ageta wana vikuwa masang msobu. Tia tia. Kakwa kaka krikya. Ka ekwa kam tak ekwa kam tak ekwa kam. Ta kwa kalema ng anyigwa tu ng. Tamazi. Kakwa atituji ang sing. Ama ti kwa ngu oka kwechi ka gu. Di ama ti kwa e ka akwa kwechi. Aka probir ka dun muite. Di ama wa ti kwa e. Ka ge sa ge. Tang hungu e singa ame to first dance kan. Akwa na akwa ngu ngu wa. Give up. Okwa ka sikwa ka akhu ke ka ma tuchi. Ofu examen ka. Ange be anvorti u afra. Ka fra ge singa asi

japong hoge qua to mago. Gay hang hege the bang one was gunky go. Ing sing ulue cook. Amakoli crushwig a doctor crushwig hang near dying. Hitchy omoga that wa hoog the aga tanana claw. Kawachkitin and woman that wag the amukugiga. Ta problema, kangu kwea da wag da ata ka klima nga tini gita wa chige nga da wag da a da wag kangu ui da wag da a chis nga chis ke wa tini chi tam chi him hikim gikwa uji la chan nga tini wa chike pereng wagi ngu kaha da wa koka da wa ngu ka kre ngu huang waka ka ngasi guka waga ofu sa junui ga gen huang wa junui giga guka ka kre waga ka da wag da giga uya kula o mtini kikuwa nga kweke dawa mkugi kasi dhukama kwe video kaka dawa ngata dhukama kwe video dawa kakusin video ka nga video wola ufuka kika kaa dawa kaki saa o okwa kamtini kia sin kwa dewe at e dawa kwa tefoni ka nguma kaki wifoni laki ikosi ngu mwagi mda dawa nga nga fone ka tuti ko e gwa gwa ha nga nga fone ha konga wa ya daela nga ta ha fone toka la ka nga chucha chisi nga chichi ka ke ana chau chawa singa chichi ka nga tini nga unwa dawa gaa nuku giga kwe nga mshua ka u dawa gaa ha son titi ta tini nga unwa dawa gaa nuku giga ka problema asiga sintua guma guma o dawa nga ta kwa akahi ya gaa tati singa chichi ka nwa chike peri nga mgengwe chusin hi u sing u manila msho chichi te kwa mamchu kwa biskirim u nwa mdewe ayi gaa khason titi muku gika kwe nga mdewe ayi gaa khason titi fite ka nga chimbe dawe tena wa maluluma wa sing u chibisi sike he khabi chukuna agi kwa u dawa khaba sinte fe ya kapari nga wa gengia wale kwa sante fe gengia wala e dawa kakwa oha dakwa san tefe totro trawa kula san nga kama fu fer aldu dani kuna van du ngole ka waka jota tefe ana toka la kanga toka ana kama kwe luzu tro trawe la katina watike asan uhun gwalo giku gya kwe he dawa san tefe mazi dawa ka aya daa ke gwalo kanchi genge nga kwe dawa kakwa san kanda du dhan sun kula ku sunga te fe ufu kawe dawa se giga gau te fe a gen sun ki wola ya kwa sunga ya hinti wola kwa a uhe dawa kwa dawa da kwa sun wa kano si ki mtene angkwa akwa nga kwe gula si bunga mtene gire kwe chwa nga program tam toka kulu kika mgege sa ke kanini ka ngkrat ni kha de mel krat ni khak ewi kana den stakh ki vun stakh na skoli gira chi gaku kwa sila skola kona muku giga foltwe u yihie ye sie aya proyeka de we kaita ai sama verken ke understena sitini gita ang hotu kama kwe muku giga de we foltwe i proyeka yang gita tiki pendi ki kwarta lang ki achuan wa ka ang hege geme ki koma tena atu sa muku giga kwe kwan hai wa bunga dam tene toka lu ke dewe wa khrak r dewe wa glitter si ke yi pijama dakh ya pare nga ge ko ha ke las vie ke ngo ke afraid da kha mge de sin des ke khun aya ke smano afraid da kha datum fear tinde dewe e ke ke ya o nga khau ka dewe ke kwanza 50 randi ye he dewe kama dewe ge he a khaniti nga ba wan gita saati ke dewe ai pijama dakhya hege kwanza ya nghe agya khong a adaba tama dewe gita u i guchi sang nga dama wa gaun dama u ya guchi sang dewe chi a popcorn that's hot chocolate tena sweet fu wan kika marshmallow tatini cha sang ba video ta msorho ke ga kwa ke khawas mana gike smana a ohun khoka dawa ge dawa aya kwanza dai ke de wen ke ka ndo ke kwanza ge a khoka dawa ge ka de wen ai pizza ma dakh yang tene gita u khma de wen ai phones in samalang ha wa de wen wa khrak air cleaner sin ngin si yi hun a hawa pizza ma dakh ke freda kha di 14 de de wen ke ka ohun understand de wen khoka

Wala wa tolf ki ex ki em yang he a hanam king hum wemi first to mongbo pulisa an ngada ki fierti ni he wa meni cha da wa kaung ki kaneng ki kontuma versen berg ki north west kuna ki kau ta i to hum ki meni chi kang he skin kuna ta si ki wana yi ta sen ko kaleng hi mchi ma kang yi provinsi pulisa yi yagani ka ye wa mandala ka hum ke ka u yi he wa fisa ka hum ti gya kwa he ti tring ki tawa mu ku o hum fisa tan ka ka o ke mandlanga ko misi rakhter bu ye seli mandlanga ta parliament de vi ko mpanga ka o fadil adams ki ta hanake la ke ka ya ko misi te ti ya ge amor sal khama khim adams si ta si ge ta ke hanake khano ka ikam ka komisi ikam nge dinwa ta ya hewa khatia ka ka o kitisa hm ya khatia atiu ni khatin ki agosto ka sit khum ka ngum ka ngagi ka ya fetlaren ka pling ngwan ha si o ng kham sing ki ka in a dang nge du ya gi hana ya ta ya yang la ki ya laptopu ya gi ta hana la ki kai ngalmang ki ohi ya ki lati hana ya fitlarang madlanga ta idem se ki ngada ki ya akon ama gausi ka hiya gi akon hayi ta ya sigi ta hana gen lagi ka iya ngalmang kumisi ya to gi ka asingi ki viko mo gi ya panga ka ngai kun athama khwem atolo si jo mandala ka hum ki democratic republic congo angan daki kau kau sigi akam sung ke kai ka he wa ibola ta jia ki gi ta twi disindi chi khwa ki kwa kai ka ta konda ji ga angi ta kha da ki fir disindi ron tin ina tak ta kha kai ka he wa ibola ga ga ge province ya faifi sigi wana o hinda ba ki disindi ya lfu ji kai ki kau ta ngun kha kau sigi akam sung o a wa ku ihe te ka ange nga ga e ke nga ngau ka he ga te ka ga ti dang ke ku ihe cho vi ko ma to thu ga ku nga thama khwe kang ji de o ta ka ga ange ka thaw ni u ga e ka wa si ga kham sin ngau ga ka ke ke ngi ga ki wa i bol ka ga ke mi dang ku ngi to si wa la wa yin ma sam pun ke kham thalim tamme 12 ko 3 ha mini tank si kra ho ta ho ni 12 ri bori e kom sa bori 12 ri kweti tresol ka tembu ki yete ti mbamba ka ti ha 12 ri bori e te te te na am poli sana nga te fier din ya ba ti o le sin si di mai ni jao ke an i kanang ki ku resten berg o nord beski o ta tre an a ki mai ni nga o shi ki si o ta no ain tiwe maritam province si police ki aha a province si om aka kungata si ko ta ko sesa ko mo sham for setter a matlangu komisi si di a rakhterlake di am bo yesili matlanga ngate parliament letina fadil edemsi mamboronga kate si ima komisi kona di kamun taha anja ngoten edemsi aki ewu edemsi amang ya ko komisi kona di kai kite tati na ko ya te musupi na ko aki kwa tati no musupi ya to tini khantin akhista si chukunya huita kona ha aki wika tesi uisi ka iete khana awo tin tuku haem ama aki moronga e anja laptop wiki ka tin a kwana sika khama ya ko shipping yana tin matlang nga adam sima an karata is khama anja sinu ya ko shure ma gubeta kwana ha ki moronga kai te eve khama anja khama moronga kai tebe ko khama moronga be kwana sikim e borisi khire uhem spatra ki chowu kuna Democratic Republic Congo shinan ngate
Oji te tinji aga nka jwanga eka tuwe desen deka tuwe desen de senge kwa sika ku zifir desen de 381 5 provinsi jiki cha tita muitam kwa tika desen en elfu oji te tingham no ki he aki cho gushu he ngwe kushu kwa na sika Choku he e yete hung tin question ngo jonga ahen aga choro hwe te kona question a jonga tin ko tako kar tha te kham a bori ku he kam yene kam xka fmo tahono te ste komugem

여기다 full less ya selvar dang tota alakh khamakhwe ngqike giya chiqa ya was stressi ke qakhwi ke qatsho ka affecter da afraud nga gi unwa chi khwa gi even khabe aqaqa a un tatini a affecter ya tali ni un vanya ya kwa wolu si sa tun ke afer khalek nga ke gisin ofa gi ngwa fer khalek nga ke ya tama ji chi sin ka ja khama ngwa sabatu ni nin ki dani khuna ka thoda ta wei tali ya un ke khaleke problema tatsa ka ngita thwa ka wa da wa ke akhwi ke qatsho ta ka ntwa jela nga wa da wa qaya kha shon ti dani khuna wa ka wa tsiga affecter ya ncing tatina affecter u ya chuang ya khadartes hitike ya ya qa tsiga ngwa ngwa tsiga ngwa full qwa kam gite ngwa ri qwa ngwa khwe ke mgita ngaiti ke social level wa social tete thogwe ngkhama khwe sio ke chimba ge tumnga ji khwa ge aspan dir ngwa wala a qa qo shin ya qa ke qan ng ya o ya o kana first call no ke kabisi siga te tsa ke qan ng he o akwa khani ti a khong a chong ta maji chi singa chi tsa wa khrup sdrak kantene kan khwa ga chi gi kwa vindika de we ke kabisi siga wa ya khani ti ya leva ge ka gya a social bali hin ge ta thogwe ngkhama khwe sio van kola ka ge ta ngwa to wa qan ng ke chulo mo ku ge ka full ka ge ta behort ta maji chimbui ng he chi singa chi tsa he ga o kwa khrup sdrak ga chi ka he de kwa ga tra zala kula kulaka hum kakwa khonwa kakwa ukujala nwa daba ngkhika ngita waqaki nin hlata akhuika ufu stressika ten waqaki qan hlata mukugeka kwechusing unwa daba ke tsikeka affectir ukwa daba anqa daba qaqa sing unwa daba ke amagita nin hwa kwaso ukwa daba o hun daba qa at least ya hop ya full ka kha mitqaqa ke emita jutsasing ta ula bajitini totutwa o takwe micaca gita o camiki tsika ngxoka kana tsin yakha nku nka nka ka thwa kuqake akhwi wa kakukuma si kamgeke sa ola sin bungam tene chu ag ngam program ke dang tam toka luke de akhrat ni kha kanini kan kan da den sta sa vusta na skoli chi dako kwa sila mukugeka kwa maihi yesien aproyeka ya kwa fitika tuwe dertak kutuwa dri dertak ta sakala tu dewe ayi kakan ayi understand ang kisama verkan muku sorho kwa dewe kwa gya skola kuna ki na skol ki dinsta sa vunsta muku gika ohivi kwa makang van yi proyeka ang yangita a kukangayi yal un apende tatina a kukangayi pende ki kwartala ng achwa ng waka ang himgege sa wala sing ng mtene koka luke dewe ayi krat r letter sin ip jama dag a uha freda khaya un di 14 de ka ge ngi he a dawawa letter si sorho a ngwa da ba ki kwanza de be freda kha tam gira cha ha upi jama dag ke skola khona ngi ge de be ka ka un ha gas a hana ka un a kwanza un teni a o kham de be iPhones in samalang da sakala tu kete uhum sing nga ka ge dewe ho understand dewe ka ge kai kai ng hewa skola ka ka a ECD dewe ka u skola ram he yi kai kai ya jangwa ge tawa ge a freda ka ge 12 ir ge ECD skola kuna ka ma sa kala tu de me ko wi ai kai ka sing freda ka 12 ir ge ge skola kuna sa ko ti ma jangwa a thamo ko wa ka himtirin khwasa wala sin ng simbi mhora gira nga program ki gang geta sa fita ta dura sa ke program tene akalu tom ke wala msinga ke ya chong

0: Mending iagang sa tanik kalisupa hangka uwa diwe ke XKFM kagi konham daki wala ki gri yang him kaya sa amkong ke gria kawasi kim kong ming he uwa mo san iyo wiki kai kam ka mo rasan ing hum i chai ke ngut wat i ke i ke sa mok si ka wang wat i ke i ati chi wuli kia wicha trasul ka tembo ino wa kemin afres to magombo to kong kong kong kong kong kong kong kong kai he wala thai chi dawa yeni atiki tuwe thai kem kong mi he wa morsen e wi tene duita ahani e itu tu sila atiki khokubi
1: tsama tiki yene ko ta 58 minute ki se si kra ha tsama nga te ta hono ya ya anta tranye te morsen si program se ta morsen si program te u te anta hono ha wana ka te ke ke gwe no kama ngi ke tuwe am tarna ke tuwe ri ko dam bori he te ko mo ngwe bori ji an te tinta ko ma te je cham ki ya ti treso ke te mo tarna fresto ma ngum buta ki an karat on kara ha ayi hom

tamedwe tsamogo xka fm ke tsamencede twe iri borie komsha bori twe iri kwe tie te ti tresel katemo polishana nordwest kinga te 14 aki onvata gamaini ke jawoqo kwe am ntangwa te qaratin ka kaning ki tsuji resten barho o tin aga thungwa tin spatra ka guiko uo hoiti wa kwarati uka isi uisi ka nita kwara kwa hii maini nga uki angkasiya kutako da maini tiinka si baiye ta kiteke uli shuka angkati kwi ang andile main barakha ngate aki aywe mako di maini jau kwi ang gwana mkaha garota kaya tingireta polisa na angkasiya wata angka kota kwi asesa te mungsa maritam o jau ansit Afrika siki kam ka kwartal si unyukuri 0.9% de ki sui sana ko siyeti te iska dren 30.6% de amungunu ngai si utwen 30.7% de ngye tin kwartal si usi siyetanum ngai eto na sit Afrika ki ana ngai tin kan karati ana mungu tin o jau kwena ana wo tim 345 duisende de Suisiana tin 8,5 miljoen kasie tin ko kwena di an 16 duisende ka tsebesana tin 16,7 miljoen siwaka tuarakom. Freshtat siw akana kwaka de kwena kwena ko te kuna aki ina hinyoko taku mung kwena he u an anu bara ang ta provinsi siki ya agwin aki ang kaite homa anja kung agwita no 10 cm saisi uwa gwin lesu tushu khren siki nuart uastalak anem jang provinsi siku ata iya guha tabu mafu chang yana distreke aki ang karatam tahuna muluti pongfeng anem jang ataka iye guhan kaw kwen tamaha aba siye te siye kutako te kaw sam harismetiki taona tunja ujiki ta homo gwe an akaro ti anga ujiki IG taona tu anga ujiki ta no ek amaha kuna an kaiti na mungu kutako kawushan kuna anako te kuna an kaiti anki ina anja sinu kungu te hu nako kai antano ai waha te tino iye te am uudam uuma te kia resan tam bori kue tawana te XKFM kis kumangwe kam hai firi an at amahunum.

Shine on me forever wa masonxi angedum fiti kangicamke wole ndawo la wadiwe ka kwe-7 tunta manito konke Radio X ka efinamakomprokom keyifyona xhome sinxime eprumta achangucang unqochota or makanxaka icamke sakho usike xa zikelelongosamke mprogram xatsho nanganxa si wanqayika gxeka xumsinenkqumathi ce xeka xumsinta nkqumathi ce wanqayika enqumathi cerebisa wo mxaqweme mxaxhume ehecoko automatic galaba ngcoko colo ke axaqoma zeibat per andrenhanmak msinkam ke singathi exhakeke wa nqakalamtute namtsimaki kondisa lete yala probir ikiseka ikincelisa yala trelasyon peste bantsike hexa kacowa okacoqobo mxaqomem emcasi njawom ehe kelungusaqam ehe ngxithi kaqhisi ulisizikakhiya mcokoti makaqala kasinzima matungu xam njima matungu hangula ya asici mak per andrenke plasi hexa mqole uplatform ndinexa yamqholeya cwa deserve the elke kir katsike per kisenkwatshi nce deserve the ti ur and ur ti damncence kamtange kasing mamamti moti chwane nce yamgita xam ormakancike yamgita anka ta kanda wule wusise okanda xhawutshi cokwaxhawutshelam siwa mxaqame mnanxumeme kerekhetere mce kawatsike pasi msinxhayi ngutu makaqala ngsing njoma ngulatse hale ta atumina ta akhosam ta atsintike giyam ke platform tena takalakantlajutwe khangoxedze tlajuke khangoxekausike iwa mtsi or mtsi mapasi kagiya a amapasi anxima trik certificate amapasi awulungusaqa amalungusaqangance ngxathisithi nxhama a ke kandidat ya ehe pasi sinxhama ama ke sakusike xa minir abrahams kekwangxham ke program xatshon kea kacwa nodaga ka awulungusaqangance kacwa nodaga ka anxima trik certificate sukolaka asinye agiya malike aregistrire darm drakinesi wa mokunxiko yaqhake longusathi wapolitika thi qhwengxhim thima wapolitika vangathi ke acanci mekathi ke acakule cha abungami acopasi athancincinci njengokhona ni ya amincuwata pasi aqingpasi aqing athi chwaqim uthi vanmkisa malicinike achaw kacomatse zhakuwa ata achaw amalike akipanga or amalike anungeqham achaw tanxa sasin tsike se tshu agu ukwa ke kosike wa kandidat ga wa ke ka wa ka tsi ta mqhwele ke khango tla ya program a tsone e mnir abrams kwa ke longsam on kwa ke kom ta den kwa de kom ke pr a tsi koma mom tsi ta vice kandidat a tsi koma mom tsi ka wa tsike posim mkusa ka wa tsike posim ku ngai ma tla ka ng politiki tsi pasim tsi le gam tsi tom da ga nga tsi ke an khat pasim ngai tsi ke an khan pasim longsa ka ngam go ngam ke khamam tsi hin ko khaw ga nga wa wa tsi ke ko ma ke kam ke khaw tla ya am program ya tsang da masanda mola ke tang hem ke am program ya khames ing program jo ko ngot ke nda din sa kha kam ka lo ka wa tiwe ka 5 minute ta oku afa o tsi ko khala ka lo ka tiwe ke dia ta kham ta ya ke ta program ma ke ngoto wa ke dang na ke program a tsang wa mi oscar ka binda ti ke ko ma kam ke program wa SABC vilungusa nqinga mana nqinga achwa tlinga wa radio xka fm tama ka pandu akta ke bunga i wisa se yeko ke nqinga ke qhume qhuma ke khoma nqinga de tsike wola ke saka usike xa ke nqinga ka tsike ke qhuma ye nqinga ko platform ning ke nqinga ka maqadi ko se tlo ri in hart ka pandu ta ke ta gita nqinga we gita sike manqinga we gita tonqinga we ate wola e yo na e tama bunga ja platform ning a sino ke qhuma si mi nqinga ke bunga ta qhuma ka wola awa dreri khan tun ta khong tla ya am program ya tswang ta itotolo sila

kawa he a program king hokang a he a toki sa aya tike he ang nga kakula ta atene na sa aya ke SABC Plus Digital Platforms kwalu kale wula he atu atene na kaw SABC Plus app o atene na kaw SABC Plus website yang hewa www.sabcplus.com da yin higit incha mugi tungkwe ka unkewa SABC ay vilungisa kausin SABC ay vilungisa ang nga ang nga atwa.

nga nga e ka ko nwa asa we ka ko so ya te ti e mana ka ko nse e ka ko andwa sa e ka ya di ga di me ta kwana ga anga e ka ko mntwa ko be nse ya ntanga so ga ko de nse na ho kuma ka ko nse le kare tama a ka ko ma ka mo kwe ka ntaka ntwa ma ko ta ga di ga di me ta a joe ka ko sa we.

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago e tsem tla go tana o tsa mo ago ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e tsem tla go heta. Ne go gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an gara kiri. Ncim tla go emki. Go se na mwaqo platform teniki ba kwe tsema xsky fmk kunji damasiji ba kwe ji twaji tem khamietska pomki ngi tsenyam dot ata kwa kunwako xsky fm kwena ngongorwe.

0: tsame teki demo no tswe ka se firi ire ka mogwa ya xka fm sike no mbamba ra go rado ntsama ka teta ke qeten khwena te u bore ke sara ti after kapunda mugoti ke ja o kon khwena te ma qo fa kbonde he nam khase u khung ka a ko ye tin tses ka tsan nyamoko tse wo kho di o jao a musiki ti khwe a o gara kwe a mpo pakadi a ka dukwa nungo si jau tae nyamo ko tesan ta di ngwa manda din kwe na ta kono private sector kwe na ta ta ko ngo nye ha mboronga he a moko kwara ta Statistics South Africa kwe na nyikoma ya khana wane a karata si o jau a nungo siki mwite kwa khanu ne kam ka de kwartal ki siete soma 1% de sai sikara susana ko ne ki khana a ka de kho khano ke drin der tak ko 6% de sai sie se ko susana kho ti no a ki iete ke a 8 and a half million kwena ngce sika o jauta pakati a ka de kho no manda ko tin kwena ina moko dango a ngom dino kwena nyamoko jauta kana aka tukwanu nce mutito ji kwen jau den kwena ojute ko giving give he gobeta kana aka tukwanu manda kwena hu politiki kwana ska khuju ukana ehe a taku mu na u jamboronga jitinji kana ngo changa kata tinji taku doroma atha dino nen private sector ke din kwena jauji anom no kwena jauta ana kutte kon kwena maluti apofong municipality di frestati ke aka eti kwanu ana moko nguo di oki nim ema ateta aki nyamoko khomkaras new akhede nga osi cheng cheng sikita anga osikwakwa suka aki tunda centimeter sizes ni ukere tinga ojiki no hauto di dawo da matsan kara khanang tsamsika kuru o mota kuru khwena aka desi agdo sana ta ve tsamno ina kungwe ina moko khuta tsan khuma a de no barata ma khom kara tuwe de nga osi aki ha ki nunguwa tama ga osi Edinburgh ki tsoni sa khate sinya sanati South Africa se o Roy Crazy kwena o tema te tsaka meng tsese ka a go jing sanata ke se go ta di khawo te anango te go mu ta di ma yo go a sinya sanata ta a ke ta go no an kwena a mo iko te ka e ja khawo go kokai sesa a moite kwano tote mwoki si nde kuri kwe a ke he tsam ka minute ki o pota nkankare tite si cervical ta kwaika o kaita ha kwe university ki professor Saron Prince a ka tu kwa site ko kai u kuye ting tsam ska kapsta tisu o kansa su o kai site ki na forcing anata kweta hareta eki prince aka tukwa no kankere cervical tekite a he tse ka kam kara kweta ha janga musubo he nde kuri kweki South Africa e oke ha aka tukwa no tsan kiri tsame ga janga a ba tokwa ji kuri a nyehe ta hono 14 kweji wo kono ngakwana aji anjwanga sikwana a ngo Jackson ka khayikwe kangare fer ena khang na khana o a na mo de nne kuris ki khana o fefe nien ta ka khana o kuri he ngam sana go yo ya gwa ding he a bori so khiri o he netball South Africa kwena ke di khana o ani zata ko a ka ti khwanu khana go super liga ta tite wo kuri he a South Africa ki nyamo ko hi sata South Africa no jabai kata ngca musa yo ha a ngosiki hiye kobesa no khasa top 5 kwe wokuri na kono khasa hiye kobeng wokuri musobosi super liga ta tite a tsongoji Australia New Zealand tahono England ta khaju anijija ngobo kuri a hiyato ngcese ka kha mo iteno Kapstadt ki Spa National Campions Cup a Stellenbosch ki wokuri ti a cup kuna winner ti Kapenars na chwane he a an ever ever na winner ti 55 ka khiri o wokuri si 30 ski darana ku ya ti Spain e sa qamse ka etre ko ko kumoti nyam ka di a foifu kuri ki Spani a Johannesburg a winate a Campions Cup a tako ku ye khwating a ada te bore te khire khire ngom kha bana bore te tsetse sen te qame 5 ere qam no xka fm ski
1: un mazili to mong ka tanga ngami ya fir irwi ki xka fm ta fir ki kon 6 minute ko tiki ka vi komak ofak boni hiwa num ki kawi kanini ka ngi ki okui komaka ki phongwa ki kunda ka ngi a ngalo u ki vi komak kula ki nguleng web secretary sa ngi wam pho pakedin ya okui ta ki panga e ki ngale ka ha ori khir ngi ki private sector ngani khona a tia ka ngi ka ngka ngut kaung ka impaling mas ons kisman ni gya akwasa vi kwa magani statistics south africa ko ko ngka si ge ki ngha ki ngoli ngkwa ngka gya khata ki vi kwa makula ki ngoli twi di kwartal hale kwa ngha 1% ka khlindi ge ge chongwa ta ka kha o ta ga ni ni ka 3.6% ka kwa ka ngya ngta ki a khengwa ki half million ki ka chi khwa ka ni ni ka kula vi kwa ma pakki di ge ko ti ger khirang palinga wa i on su lu ga lo ka ng hi atisa o ka hi angu khama muku hana vi kwa ma se ka hi a wali siko yang hi vi kwa ma ki ka wa kya ki kan ma bi ya ge ki okete ge regering paling ngwa politike tsi ge ka ga ga ke vi kwa ma gani yi ohonsa jang ka nka i guli ka nka kula ha hana golo ki private sector ho ha yi ku misala ha vi kwa me ge ka hana o bunga yi he a wa maluti a perform municipality ti ki ka vi ki free study ka ni ne ka o si ge ti sai ki yi tuwa ga yi ngwa la ge a tsang ki ka hi a wa ga ngau ka ngi gani ko la ka gya cha ngi zi lo ngi gya tam ki ti ceng ki ka kholisi ki kwa kwa khuna 20 cm ki ka zi lo o lu ga long gi ha gi ki tama ka ngi o hi ta pa lu kwa sang ka jala i ka wa thong ka gya ka ma ya ya ngo ngo hi gya hana khula to click o mo si gi ti sa ki ka ngi a wa ngo kho ka khu ntsi ka thui ka o hi ong ki ka ni ke ka nghe ya tu alugal hungi ka khong aka te ka nghe ngoli awa ka jao ta kuluko ta ni gya ma ngot ka ngwa ki ta ka nghe gya cha alugal hunga ma ta tsung khisi gen ke Edinburgh kuna ka dohla gi ke awa South Africa ki rui kris for enige ka alugal hungi ki gya kwa yin gya khamsu u tiang ka nghe ka o hin ngwa ki kwa nghe ka gi ki khali mungu kwa sa fisa gya khada gen ngoling ke kanda chi de ke meni te acha kya chong ke ka ha o cervical kanker ke ka ga imon ko asula ta vi longe sak o ka ka yang university ti ha gen o professor Sharon Prince kya o quick o yang hi kap study ke ka ga ne kuna ka ha o kansa ke hi fisa ke ka chami ge ki nam ya ke o ya prince gya o ko ta ke cervical kanker a tuwe dege ka kahi ka nghe a kangar ke ka ka nghe thui ngalo khama kuchi dengi nghala ki South Africa ta gya uko ite ke ka wachi ka nga se ho thui ke nga a ke dewe dihim he nga ka nghe I kwa kwa wa nye ka a tuwe ke fiartin ke ka kao so kumisala hunku fesa I hunku kai ke jisau ya nghe a tuisa vindika I ke kahi ka kangar fari ian khangi nke nam kao ka nghe ka chwang ke I fefe nyan tak ke ka kao kang hi ki kumisali ki pangevi kwa ma ifasi netball South Africa kongon ka ang hi yege atuhon he ya ki super liha ki South Africa gana kuna sa khawichi gay a ota agya ta South Africa hi ngoy ki Jamaica ang ngulik tlitlitsa ka ang hi netball ki ka ngoli tlatlan fe ifi kang hit thoi kwa ngutla mo kwenet balki kang khali kang hit super liha yit gata ne ki oka sung hua yit gani kona ngoli hengi hing ngana kwa Australia New Zealand hing ngoki England super liha sung yita dukha lagi ngon ta khali wang ngang kap stati ki spar nasionale kampiyons kapum stelen bose gani kona ji kya chik khai inghi ki vinyam ta kapuchi khai ngon chwane yin ki ngup mai kang hi conduct ngang ngang ki kong hi gi ngang kama yi ngoy ki season 5 tak 5 and 5 tak hi ki mani sulang ngawang kakika chik khai ngi gigi si kama yi gi ngang lugalo hon santi tim ta kya chika ngi tang conduct ngang eki kong yin khali hi ki ngang akoy gi hon ta pili melo ki ka chimbo ki ko 5 ngang chwang spanika on ki Johannesburg gani kuna ki Campions kapu yigi twisa muku galam tiki ngasi wala o of if irum tindita sam ngagi ex ka FM

0: Nata e goma temtla khoma. Nata tsa mo ago eh temtla kweta. Na tsa mo ago gasi mntwenka. Gasi om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re eh temtla kweta. Nega o gestesi ba kweti e a. Am ema a se South Africa kweseki an kara kiri. Nimtla ko emki. Kose namwako platform teniki bakwe tsema xsky fmk kunji damasiji bakwe ji twaji tem khamietska pomki nyam dot atako kunwako
1: xsky fm kwena ngongorwe

Bueno, mazalito mo hong gata ng ngami ng hiwa fa ifiriwi ki ex ka FM. Tsutrang ay fa ifi i ng hi kula papelo ya ng higyan ng ki pali panga mkuti gani kona. Ye hegi sa kwi ye wala kya ng hi ngam ki kubwa yi ki gari kwa hitu mga kaning ki kakolesi ki nuwardwesi ki natam. Azi kwa ngani ni ka ingita ni gagia sibitali ke Restenberg khunda se gya choyim police ngi ke okwede ke 14 ke kam kutik o hu yi monong ki sula ki ngum kang ki khongwa yi ki kadang ko ngi ke ya ta yi qisi kula papelo yi ngi tan hu ki tsaga organ ko ngi apanga yi to gi hang ki sa khu yi hang ngi yi hing kang yi gi ge gi ngi khale se gi ki choyi ta gane ne kas ki dumbula yi yi a kha gi hm tigi hok ei tigi yi wisi sin ha ti khai ng he ki tamali su tu gani khuna ta yi ng he ki kula o kane ne ga san ko tane ge kham sung o yi ka sung he kuli te mai ki tam kham rekhirang e hm kane ne ka hi di takhlen de gya sung lisiko ya ng he sigi ki ngom gya ta ta firi ka wa lisiko gi ka ngu ka ha he ngo gi ka sti ku gi ka hana ka wa mkuti kula papelo ka tangku gawa ka giga panga ki ka tia kang yetu o hansan ka kakula ike lisiko kwa nasi ki kang hawa chitkri hege kwa asan ka chitkri ki kula ki kawa mla hanti chan kwa gima sene giga nuhasa ka kawa chika ang hese tane gya tu sen mku nuhasa mahali gani kuna ki ka uzala o ka insi kwa tutu ge kwa uzala ngo ge mahali ki ka tsa moku vindika ka ke kalang e ka ng he ka thu he ge ko a ge a ka wasang kwa a panga e o sang kwa ngama khu ki ngai ka ku panga chi dang ngai ngai e ngo ge kang ha o chi khu gi gum ka la i ge ka ku o minister ang ha yisti si ge ka wa mamlo ko ku bai ge a o ki ta ki cabinet a ge ki kwa ng ha ta ki li si ku ka wa ng si ki ama ta ga ni ne kang bong ga ngi he ge a ngoli ngo si ge a ka la tu hi o ku di wi ga ni khu na ma yi makhu an ama ya di mak to tu ka ka kulang lisiko ya ng kalang e ke chi ku kam ka tam ama ke ka panga e engo ke chi khagi ng ka gum acha ka khwe parliament ke gi gan palin ma sing khwai o sa ta ya ge ko te ge ko di ka sang o lisiko ha ng gyan ng te ge lisiko ya ng a lisiko ha ng hito ke gam wi si se ka wa ya kham sa ya e engo ke kan si ge a u zala ko ya ko ng hi chi kha wi si se chi kang hi hi pa hi ngo ge chi ge yis he ka to zala he ya gulika lisiko ng asang ta ge to wa ngole kang he thui ko kha kha ngo ki kuliko a chi ka ng te ne ge a ka wa ngoli ngong ki kam khisi wala ang he gani ko ang hiwa uas he ngoi ki veska po gani ko nam freis ta ti he ki veska po ko nam ngai tham ki tuta tam kama ko yam la fial ti ki mpo malanga gani ko na gara gya cha ngwa na kam ki ngoli jowa tata palong khisi gani ne kang kholi kang yam si tkhi he khoka amandra chi yang gya tisa bunga ki hi o hong hong hong ngwa ko lu ki li chi ka hi gya tu o ta kwa se tru gya kha o ta po lu hong kai gya u zal u ya hi ngo ki kang hi a wam ti a kang hi he kwa a khu kha ma khu hi ti kha kwa u zal m ko khu hi ngun ngana kwa dai ng hi a gi zi ki ka wi hi ki i gi hm hm hi gi ngang ng khu u ta ga ti ga isi gya o khu ta ki hum man su la si ki su ma na ka tang a u ta wa tamam hm e fa sim ngoli ngi ga cho organisasi a i ho kan hi a wa ji song gi ga ki dewe ki ga thai hu ki manne ra yang hi i ge tu hu ka ku khang kwa i ki o ki wa ka kan hi kam gi ha o ki gi sa te ki kula chi gi ko ta ga chi tu kan hi hi America President Donald Trump na kam it furin de gi ka akhaya khalendi ki ki hana kang hi awa ji songi kan nga ni dewe ko awana ki so ong a teplu la kam akha ga ki ka ang awa lugalo ngi ha ki ji songi ka hana awa dewe mana ko ka ki kang ha muscles ki ka ga dates ki muscles ya ngo ki papuin ki ski ka thi ate aka ng hikomuka ka thi ta get ini ke ji songi ka ng ka ng ngo ki
kawatika yesegia okute ki kango ngota gya ahana dewe ki otesme dewe hekwa asimuka hekwa atia duke dewe hengi Tiwi sisika mfie is agani kuna singki ngtu lisiko ya nghi ngana kwa kang hi awa ngoli hengi ha ka nghi kwa ngonga gikwa awana kwa sa o gong ngi tianga titika ng ta ngoli ngi gatu organisa si nga ka hi awa jisong gi gat ngka ng singki galak khaboku yi nghi sigya khamsu ki fisa kang hi tani ki gi kawi sisika lang isingi kwa Wala nghi sigya khamsa o tsay nga titi kang kwe ka tkwe kwa gya nga ke luka long kwa nga tkwe kwa akali mukusa kang hi a oa. Ti tkwe nge I ngong nge tiwi sisi ka nga kwa nga ki stel sa lang ma kang di kama ti ka nghi nga hi ka wa kwe malulu ma nghi gya kali u ti tkwe nghi sigya khamsa o ka kwa oa ti kaka ma ki gani kuna. Tegi nga si wala oa oa sis irum tindita sa mme nghi a kwe damwe ki XKFM.

0: uyicera dododa cwecedeni khuwe nambamba ngcayisika ndemonte ucamsitamaseko foifoxamdago arhminide ngekrafan yexka fm sikimnce de oxakwe de angakho akhe nkcica ude yanu kumqohe borikude ciqo programen aprograma tekyawo karaceke ukungu borikusi uprogram si ete kukeza kukako kwedi apta kapunda ndiza ucwade zilita mahungota esikade cece kuborejicwazi kece maxwegu zinceda dwakho uxwegu kungokwe nyamkakwete komnute angakade si organisasi xa kukhwezi ate maxohe akakhwezi te kucwa xewoxokehe camsikanu aki nyamakhwati ya khaji xhanaji awute nuncikhwezi jawokoha jawji aji an cakakaraha sheu ane a xhara kukwa qobe nunca foi ia ter que a aji da kukua nata testam karakteke gonote bore anka gosi tendru tesi o district municipality de akati wakate utukuru kwena a inamoko swartberg pas de ti dinga he tuse utsorong kinwe he a veskap suka ina kumwa tam a anza darana kusiveta tahun tesi kudri karakomu gokheri oitomki berge rechte groep dat dit na afri forum kana khanau ani ba man private borunga hi ku tan twa kya ma kya ma kona khwena khwe a ti khwena o ke a khanau ani a tu ni sa kha khanti a ki ngo EFF sim kete kum Julius Malema ani he ama ngo moiko tu ni sa kha mutito o ke kai kai ta ti mi te mutito ama uruti krimen njuari tikwe a te sisiri kwe damburi esikwe kwe
1: wala wa fefi ki 10 minute ki xkf m to mola ki tham yam ki chigam me he aburu kwe tabungi kwan ki kumisale ki ngi I kumang ate ika matu tham ko I haji kwen hi tla kum ka yesi kuna ki ngi he aburu kwe amizali to mahongo hengwa ki yafta kapunda organisasi ha ngihigi kwa akwasa tide ha yi nghe kana ngwe dewe ke ka nghe a wa dong ke ka gi ka wana ha higi kwa akangai gya kwe tege tide hi ng ka nghe a wa mahalit gani khuna kai hisititu gya khamsang kwa ka ngoyandisa kwa agi ngwagi kwa tutu gi ka khao ta jibisi se kangi a wa to sa khu kang he kwa agi ki de vidi hm he ngwa ki yi ng he kwa agi ngwa yi ki kala nga em ta ka machung am tena sam ten ru te district municipality ti gi ti sa to click on hm hm ka ni kwa nga swartberg ki ka konsi ko intuma au churan ki bes ka bu gani khona yi ka twa o ka gi ka ngawa tam hm e fasi gani khona ma sam Berger rechte groep wi ngiwa Afri Forum ki kang hi awa yi privati ka gi ka kham yi nei ti yi gi ge jwe kham okhe ki kang hi awa chi chwe hi ko a kham la ka ong ki ngoli ngung ka ng hi ko ngu pangula la ki kang hi awa EFF ki ngawa ya ngha Julius Malema ki kang hi awa ka stiku ugi ka hana ya ki chi kang hi segya chungwa krimen injuria ki hage ka ngu kham ka ngu pangulai je kama khu ka gi kain skin ama kam taka he wala o wa sis irma sam me ng ya khu da mu wim

tsama tekit on seisire ka mogwa XK FM ke no teo bori seisire ko ekisa after kapunda 5 dimboronga kwe a o muteto ga nyamogwa ye mgote a sawote a akikumoti ngwa kwa rati tsamse ka tsuse nka neng tekite kwen singe ka kana ko teko nga o se North Vesiki u ka tsesika ne kumotie kwe a spatra Rustenburg ka kya kara ko tia si tia tia ko choite polisa na gana o anja a ka tkwa no 14 o mbapara na ga ya kwa e mo gote sa o te kwe a o ding go si hisana tikita 3 kumotie a se ko spatra ka kya ka ti ti ko choite a ga kumotie na mo te kwa no yo ka khangena go na le sutu mo go tswita o dina a guanam ga ana o identity ji a ka evere ga di mo manda go din khona ngceska a ba sete ngo gana e kwa kwa tate go di firi moteto ji hanu go kwa tinji a moteto ji a ke ha ngo khum kara ngo moteto e ngo mu ko hie dino ngo jire ko tamango kwe ko kiri kara kunga omba praga mugotie ate ko kunka ate kwe a ta kon muteto jitama moy ko tiko khom kai kha din natango muteto ki jao jitama he ko chaka kare ta na ko su ke ngo ngwarata e singo khom kara tinu siri ho tamanga ba kara jao ka sanve ta kon siri diteko ngibingi ko kata ma hi sanve ta ngo ngi muteto e ngo kwa eta khono kuma kai ko ngabe go di hi go sikwe angi go tsonta maga hisan veta mutetwe go muta minister a justice kiti a mamaloko ko bai a ka tikwanu cabinet ko a ngo nge 3 muteto ji a ngo doroma kwa na aki ngo khwena ta khono mbunga na tina ya makongo khana anisija ko itsaje a khata mutetwe muite kwano ake ha ha si ne kuma kai kuko ho ngabete a hiti kwe na ai a muite parliament de ki sikai di ha aka tkwano kwa kwarango muiko mutetu ji te ko ngo chaka kara kun kai ta muite tinu ne mutetu ji ngo chaka kwana tinya ka jau kai tino ke hem tui khama ngo gaungu ni kwa teta ti musu veta suk eiki. Aba nako ngwe tide muk amamu ite kwa na ata kwe kukuma gwe antew giam ni mki aki anka iti kha giam ma uskapo veskapo freestati da aki antew ni sakate kusni wakhe gutang ta khono la fiel tim pumalanga sim ki barama uka tsem ka nyama kwa tia ata kwe ko hana kwa na ti ya dauj anza seiko kya mo go tin tsa tim kwa namka manda ko han kwe na khabana kwa ka te ana ko tin kwe na a ina mo ko tsauni sa tsausan dau ke ina mota kruo te tsam jika kwa na he sa atwete no chuchuka san go jungwa ki jao ka ite jitama mo ko ana jao ka hata nemuk am iye ko te ko kungo ka ema se ko ankara ko te ata ko kungo ha nem vie ka masie ko khiri go ta bori su khiri o he kan am bori mo ki chu a choru ko te kungo ko organisasi he khashu o ka si chu ko go ka ji akwe angai sana te ne tswan kung khwen a chu ka ko chu shwe a America son president ma Donald Trump uka tsaisika ham aninja mutetwe a saina kwati tako anka te si achoji twan achoka iko jumoi ko tsabek ayita khama ne mutetwe a saina ti kwa kukara muisa tine choji tama khaka ku kaji akichoji ha ji twan cha ko jonga juji muscles dates muscles ta khono pampoin ki stakite no ngoji kunsa qorqor sana ta makhate kwana anja ngchoji kwana atwana akhayo to he kwana khung janga an wo kota ama aka to kwano fi is a he si ngoji o kahat ko ka tema gwe tinungo
chinja san tu kubona kwa nguji hinya te kwa na kata ngusu o choko atema to organisasi anka tu kwa nungana se ko kare kwa tin kiai ka isi khan kare ti he ata ha ngote kwa kwa na khana sisa hi tu ni saha ta ko khana mo hi nata ngcho jao ka gurita an jwanga akwesa na ha ngwoko ntwana ki atina tiye de kwaga dino khana de tshek am a khomongo deko kungta ara de bore te ya ya khiri khiri ngwe no kha bana bore u khoma na siebe ire kamno xka fm ki te deko tsetse kwe.

0: tisimola ke XK FM
1: honorten seva ke niha
2: ya ba kan ha ngawa ka koliko jao amen shinkoke ya ba shinko ngawa ke sha shike gama taba wa towa chiyambi hanu ka kore kaba kwa Hard, yeah, ocean, ya kungkundang maya da chau da ge khame te I khame te tuna da aji chua gu da de da tsha da di sha te a go man ne kwa te ge ku ka ne ka ka de ka ka ma ko im ku ma chi ba la a am ku ka ka ma ko kon hum I de in da cha o de ge shin kha kho lo chi de a chi chu a di sha te ge ye I da ga I go imagine you question my quarter. Ah, do question got oh, do question gone hm. Do question gone hm that all come a quick. That good in my eye can go on a day. Nothing about going on day to day. Oi, this I take it. Yeah, I don't take well good on my good money quarter. Yeah. Jimahari knew a good tisha. Kunkunka, I'm Chiagun that tisha, Kuka Mukulu, and quite the mask at the rushing. Come, Kutoka, watch a man, no, the dog. Don't go on, I can't go on. When I did dog, yeah, I'm come a train now. I'm much way to the dungy guy, I can't cheat the gunda to him. My dear, dang it. Baba. Then I uncle don't Kati da chinga kucha wa mi jengo de mi chinga kucha kup. Ati kwa na tay. Dando akaka kita. Ah, she de gum ngang ha kuching da. Ah, ah, ah, ah, ah. Ngay me mta ngay ngay ngay ngay me mta gao da o mi da. Nguji ma kha ngay ching. Ah, kaya gum. Da kuka guta ka chunga de chunga de chunga de chunga de chunga de chunga de chunga de chunga de chunga de chunga de chunga de chunga de chunga ka khoma wa ke sake ti ke man ke a no ke ka a shi ka no hu ya ko go u tshwa ku twa khobe ba ga ba ta tshuke ka ta ya ba cha de chi de shi te ka te ma kai ka ma a che ka ma chi ngui ka ma da ba go a ta ya
3: ke tshwa ngo
2: ke tshu twa ke ta ni a di tan do tshu wa sha da thong ge we chi ge ke sha thong man a go da thong chi ge wo wo kho me ba go wo wo jan da go mai da ama she cha wa ge chin go yam chi a go kun da nga hm ka ne kho a dum ka tsha chu shu ng ka shi da yi she ka kho a dum ye chu shu da go ya no ban da thong ka kwa di Da ni kala kala thoma da ni kala kala thoma da ba cha de ni she ke sha shin de ni she ke sha shin da ke we. Ju cha ka lu lu ka. A na jama da ba cha de ka ka o de a ju ka bere. Ka ta ma kun da de ngo a ng ju ma kun da. Ni chi de ka lu a da ni sha ka o da ni. Chu u
3: ka wa kwan de le.
2: Ka wa kwa do le. Da. Yang named Then he told me, tsa toa da golo ka ngwe shanga u dzulita nga thoma nne khobe ba ba tswa sha ai ya sha tsang o ganda shi kon ya khone ya thone tsa ke tsa dene tsholo kolo nga a ta ke po ta ta ya nge tsomtsita nge toto da kwa ya kwa ta wo nga di ke ka di tswa kwa di tswa ka u tuna ka nge makha ka u di nge ya tane nta nge tsi do le ke ka u di ya ka u di ta ka khong ka ka kaugita kaugita ke ye akwe jam
3: tanda micho
2: michoka
3: michoka
2: a michoka deke yake ye akoko ngaka ko jama khama khweme kama khwachi ngau shukunja ngwa ye ka e ngema khaqalo a ka e nga akunda jam mama danne jabe jau danne de
3: khatoka
2: a tha tha tau ya da shira da tha au da kama da chigze tiki mi chau jam kama kwe kama kwa chwe kala nga chi chaya kum nga da nga da
3: kukura
2: da da ganga na cha tuwa ya kam kwa nga chi shum enge ge tuwa kwa yi gwa wanda akwa shwa ane shwa da ga a tuwa ya nga chi cha tuwa da no bagin da gin okula da ta nwa da ne eh ara guta ne ta ka jama kan do a ching ching ching ching ching kan kan jara a kashi nga ni uchi da jam kama ko mpon mi chao da a chi ma de ya ke nga da ke chi ma de chi ma de chi ma
3: de nga ma da
2: ya thong da nga shin ka wi she she kan da nga wa thong da nga shin ya man ya nga wa kan chao ta ngao
3: ya kwa
2: ya ya kwa daga ai ya ya ngao kha kha di bi daga ba thoma gum da kha nga nga ngao da ke ya kha kha ya ni kha jo me tha ka de shira daga e ui ya nga ma da gum da te da ngo da chi da ta da a gum da ne kha da wa ga da da kha nga kha mi kha bi nga cha cha da kha u nga chong nga jo me tha ka na cha cha da nga da da kha u e kha de wana tane kha choto na tan qanini shin ga sha o nga kha kwa jing na wan nga kha ole ole ji ya cha o nga cha kha jing nga kha sha ko cha ko da ya thong ke ya ka e ka jala nga ti u mama da ga na cha cha da nga ho da ji ge ya thoma ya thoma ko da ka nga ka shin da nga ti thau to le da nga ho da nga ji ge sha thoma ga ka ya sha ge ma da ge ma de ma de ti jam thwa ma ngai ji ti da kwa ji ya a da ya thong ke ma nga am thau da o ko me o ko
3: ma ngai te te
2: ma nga te tim thong da o ko me ka ko me ba chi nga a ko me ma ngo ku ri cha ba cha ng thu da ka a shin ge a ma shin ka a shin ge dom kwa ngai ngai li ku a tei ge ge tei ting kan dwa ya dom da a ngai ngo da nga ti sha ge ko da ge shi ka ma da ge chi ya de chi ya de chi ti chi ko ba e ge mu tho ma
3: ko ba ka dom
2: ko ba ka dom da ka da nga ti a ya ka shin ge kum kan ngai ngai li ku da nga ge yam thong ka e ngai a shi tei ting ne dom a wa jing kan dwa a gong da a shin ne ya tho ma ngai ya thong na ka thoru da ya thoma ne nga dong di da thoma to to da okura o jili kuram thong a o jili tuna da ya ngun dan nga wa ka ke mama ya mbe ka
3: kholo ba thoru nga ba mbe ka ka
2: da thoma ba chi ge me chao an ne ma shi ma ko ti mi ne ma shi ma cha ba nga nga sha o kui ka ke tswain da ta kuri mai te ka wa ka ka ji ma mun
3: nga ya da
2: nga ya da ma he te ke ya da a ta wa chin a ta shin ji ke ma ka ro a ji twa da ya to ma sha ke a wo a o an da wo ke me thoma kun da nyu ya da sha ka ja ka ya ya ba cha de ke ka u ka a ta kun da chu ku chwe na nga ka tam nga nga da nga shin ka cha ye sha ka cha da nga ya thong na go wa den khar khar khar koi kon ne kwa ta khar khar khar dung ga khar khar khar ha chao den nga chao den oh my god da koi kwa ke khar khar khar den koi ya ti sa ye
3: ka te ma ke atam
2: ka ya tam ka te ya mi chao tegi. Awe kwa sheta wa mta amu. Ay shinta wako mkai kolu to. Asing gongka nda ako ma. Da kwa mtu wa utakata amta akata wa mkata tonu. Tegi kakwe o mtu maga kunda kwa maga. Atong eri dandun. Ay. Kamka ibine. Ah. And orchid, boom, boom, boom, gun, gun, gun, gun, gun, gun,
3: gun,
2: gun, gun, gun, gun, gun, gun, gun, gun, gun, gun, gun, gun, gun, gun, gun, gun, gun, gun, gun, gun, gun, gun, gun,
3: gun,
2: And in a gang, I catch it coming, Ja Ugama Gunda, Uncle Co. Gajanda Macon, a gunda to teach it to you. Mitch out of the year, Gangda, come and up. Gang, come and up the Ganda, old Gari
3: Gando, Galita Laga.
2: I told my Shatakunda name Tom. Ah, Mikhariya, go. Damn, chitty, my, I watch ya. Take it, Tatty. Do,
3: go,
2: ya, look away. Attend the Boda and Ugaramita, ya, Maga Boda. I'm not dating. I'm on concrete. My shima chowta dayatui. I'm a chant. Kam baba. I'm a tenere. Boda. Kala a mama. Ata u. Oka wishishin. Orichi. Akunda kwanta ke. Mati ya kake. Oo. Nito. Nato. Chabu chowta ne. Ngao. Kanini ganda. Ah. Ngoga ganda. Ngay. Shang. Ta. Ukwa gawa. Ah, gangkawa, that creativity, that chikwa, and congregation, that that ukwa gawa, gang that ukwa, ah gawa, that gochowani, tangi, kachia baja de, ukato, tangi sa creativity, that creativity, the Buddha, ta guawi into ata wale wale, ashika, achinga, oh, ahi keng, shanguni ginta, uta Buddha, shanu kunda sa chua ganda shan, kwa uda, Come, I have bachat it. Good going, I quoted there. Mate, what? Jigay. Mitchell, my day, at Mitchell, my team, day, boom, you make a good Mitchell day, okay, good Mahamichal, my chica, and Mitchell, my day. Take it out,
3: I quit. Shall
2: come out, I cut a poosh and I book I get down, take it, and my shaggy own, Maquaqueda. Yanini, Ya baja de chi de khai khwa sha ye nya wa e chu di wi ho phuk na ki ke ngu ka ta de chi de he chu de nga be ngo bu tu na de ke a khale ta ka ngo bu ka ba a nga sha a we yi nga shi ui ya gu na ke kui ye he ka sha ka de ke kui Anuk and me, oh, I know ba, my draw, come away, Diagi. Matimuk, I would sing it, Sita. Sing, ah, Twitter, she eta. Calumate, go mate, calumate, cool mate, the she eti beta. No bang a grin out and make good gula tang, cook a cake, gula tatu tang, sing twat and not bata. Shang amatagin, amatin, chidulica. Namatin. Yeah?
3: Go to
2: work or more. Yeah, hey, you can jab it out as a good conduct and do the good to come. Quite better, no water can do it, jab it out and wonder, sink uri kuna gudua and candy will come.
3: Come,
2: the duman is young away. Cocomao can no more catch up. Ah, can't go. Cut the nutty cowana. Ah, the gong has sinking only come. Ah, ya baja, de have it at Ketia, the shop, doesn't have it at Tia. Ah, the shag de wana da gang quantat. Yet, that's oak aquatic kama, da gaman quantat, since it's at the Kaku, Jacko, Jackum, come, gong, cargo, and cut the one like Alco, gang, gang, gang, ufanga chakadi wat tanga nati mchakangwa makadze kwagumta akhave kunkhakwa
3: makadze
2: kunkhakwa mchindeki mchakhawa nka kakho ngangqi ngakadu watso tanga ti yakuta ukwagumta nga yatashi kwakha takhanda de kha kube akage kundwa ke do kunkha ke thuta ke qhobeba yakadaba maqo uwe ikancishi kama khaya daba kuge ya thu dadi ya jabu chau ta guta hanceda kwaqo kuka ke qashi midaba madama mage gumcha wa guta guta ka midaba mame wana midaba danga kuke nshung daba de man kun qashu shi kore ma daba ge ya a chitim ko shi chi ge shi midaba chishi midaba damcha anyu ma ke kula ama anewa ah manu ma ke chika munthi mta manu ma midaba mta kuka dibe ta chula a ita khachi be shake kwata ah chide shi ngaba teke ah adaba cwa minga chikhaqata midaba ndoa ta kuga uyatashi nge midaba anqaqwe khanda mike khaqade ngona midaba ta kuqwa ke minga chikhaqata agama kaya ta ku yatashi nge akanqa agu guwa anqaqa adachi qaqata madawa ta dake mama mimi tashi mama agama kaka
3: agama ta mama
2: mama agama ta ya ngati mama kula ta ne ya wa wa wa ngokum ngokum ngakachi dekuwa na ta anqashi aya
3: ta mama
2: koi tachi deka ka khoko tutute a atkhachi dekwa shami khachi qanqa khagu enkhaqhuma
3: ngumntu
2: ngomjandokhake utuna ta acha ngkhuma ta yacata khonda ne tibe khwashami ngkhaqha mjaqo nga ngumkhachi gitutunu khonga ba nga de khwashe jije yakhandile ya khwa ta chao khwa ta chao ta sha jike ya chuana
3: daba
2: a daba he ya chuachi he kuri maqala sha kuwa shake gade gade ngoke baya wari wari sha wishe she chachi nyuma tanda na chasha tekwa yakunda chuan khoba ya kwata chige kunde kosha ngum te chige sha ta chuan mata ke dani ga ma chige ku chu ta mu cha mu chu wa kundo a
3: ta mu chuan khale
2: ya ma chuan khale dami cha unwa min kuri da ma chuan ngari da chua o mi oroshi kanyi sha daba e kum kanyi kikke daba ma mchi ya kai goya nga ka kai nga e ga da chua ngari da chua o wa chishi u kanyi sha daba ma goa ya da shi kandibi da kanyi sha a nga jike ya chua nga ya dani ga she te kunda chuta dani ga mu she kumchuta ya chua ngari da chua o wa chishi kwa minga we daba de man kwa she ka daba minga de daba ka ka daba minga
3: ya tsi
2: ya tsi ya ka de ke a qati ku an ka kun de nge da mi ka e ka ma ka ma de ne ma ni da kha ma ya da gu kha mi ku te ke ya ta kan da sha tu wa chi
3: a
2: khona ma khona ka da ka u mu ka tsa mu ka ya ke ka ya ta ka ka ya ko ma a ka akhiya kwamingxami ngxaci ngxatyanda da acude ngxatyanda ndaba magomashi da kwangxatsi kunedam ngciyaminxa uda makurwatishi nda ngciyaminxaminxa ndagebhotshu umindwandita ngcikucako achiya ndaba ndatsingekhona ndane xa kwethuma igama kwethuma khagu qunkhade ngxinxele julayata kuwaqucetane anqenxa aqha u shiraquita nea ya kuk anige kuru kawa age ngane nike po
3: akwangwe ngesa
2: nga mumkhasha ati kandathu aqhe da ya ngati khwata ngumthe daninga manuyiqe kundathu daninga kundathu damicha umuchu wami ngana damicha umuchu wami qoli damachu washanqali dathu akomiko arusha kakatse ka mkhwa midashi ke ka ngukwe ka mkhwa ka mkhwa kutona kha
3: daba tsa
2: ka khwa tsi ghat mtai makhamo mku midashi da nge shando ata shando ata a chuta ta mangashi dutati chuta ta ma chukura 那下个个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个么大个 kota kwa gomita ngaba kota shandota shandota shandota shandota shandota usaseta katuta ya tanile kulata nkaka cephandile mtjagume da jangba kanda kunda ke shinge wo wo wo wa ya chauta shituna tshaka shituna shata ke ke gomku shange ke gami kwa daya khaben jabi chauta ngiya la tanda a gomita gomita gomita gomita sa gani ngau tanga waka
3: Ntwa
2: dange Sakoa gunta hawe Tuya ta Manga gunda ngunda Marili mataka Ye Sakoa gunta kati gwekata Sakoa gunta Mchamo kanewa Mchamo mchimcho Dange shandwa Da yatashin Wa mi gom uinda gao Mi gom Mi gom kasi yi marili uinda kuti Dage Mitang aga marili mainda kuta minga ikaka minga chikaka mi gom aga tuishin da minga gishinka
3: sakangwa kwe
2: da nga tashinke aga kanga ya doa oa ya kakanda ang maka guwa manda aga waka wishi a ngita aga da nishanwe ya kunga ka a guwa ga da khawa guwa ga ne a chigo hey Chima
3: Guerra.
2: Chucking or take a jamaica janda. You see, Kami, Kami, Kayakan, Kayakan, Nakala, come and again, my quart. Yeah, it's a good kami. Check kami, ka e. No kaka,
3: kaka,
2: kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka,
3: kaka, kaka, kaka, kaka,
2: kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, kaka, It's a quack and shark could a woe manging my pay. It's a shark could a take car or Russian domain and ganging a car. Aga ya, got him a catch at ya. I got my two. I
3: got
2: jing, duck and carata, shaggy ah, got one gum door. That's all candy coming, Kanya. Ya, that's a child. Unha can catch a dish and cook over. Nay, shag him, Jack out. The sand dog, now what was I called? Sand dog, ah, yeah. But then they wonder, does I get cut it? It's okay, Nge ka ene jamba chibe nge mpagumi kwa kula kula shake ka utane ya kuko atane kutwe tachu.
3: Saka wa nge kwe
2: tachu. Kwa wa teke kwe ta kwe tachu tane. Ka he chudi ya bashi kong katu ita gata ya shinga he shuwa de ya tane. Ya ya ya ya ya ntim tim tim kasi kanga ake kwe chu tuye kwe kwe kwe kwa ka mchage kwe mchage kwe mpashi nga ichi de cho. Go, dag told ah kan ole cuwa cu ole cuwa cu ole cuwa nah ole cuwa cu tane de kari ta nwa tane nya tane kwa o tane aye da be kwa tane mde ka cum kwa ka chona ma ka de ku ye o ma cwe ma o ma cwe wa ah ya che sha che ma ma cwe mi sa kha da cum kwa da ya de cum kwa da ta ya de de ku ngo de ku de ku Yeah, I'm a quack who had a crazy eye with a quack quack quack good. Kanda and they ought to do
3: something.
2: Little do unshing, ya go never never can go come on. They come to the tata candle. Do to whom my mother was shown to do some quack quack a tragu. Go and I to do take a shim. Loving everything, Dava dark and
3: shouted.
2: The Dava come to see Billum, Daka Daga. Dam da ba kem dim dim
3: dim
2: dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim
3: dim dim
2: dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim Daga he ya gana ti ti de shuka he da e da tuto wa da ge un kaka te da an ti kai kai am ngwa ngwa da kandri da kim da ko a ti abi ko da shin shin ti abi ko da shi ti we a shi kam kam ti da ni I we I ka wu shi kwa ke ka wa shun ti we a kai shi da shin kai kai da shin ka da kwa kan da shi ge kari ka wu shi shi kan do a kuku do a ka kai kai ti ka wu shi shi kan da kula kani ni da kuku do a ka kai kai ti ya da ni kuku bulo kan bulo kan te and like ye imangami wo mintwa mi mintwa mintwa ke qede thuwa kuna dinqoli mi manje ikhane ancami dake kadane what da kashitane wa da ateki kanga kake o ugwaka mi yewu dake dake ke belema ang makha u andake njuke shala
3: akha wiseke chito na
2: maka wiseke chito na maka kage sita shala Jue, jue ke kum tach ke shala ah. Tage kwan ko ba kwe mga titin. Ah ah, kadulenda. Kaduleta uke ganda da. Kaduleti kandile di. Mka mo jue. Uti ka da nga sin. Divita kha ya chao. Ya ya. Ati ya chao ka ka da ke. Ige sin da sin. Divita ike abba. Sin divita kha de kato ka da. Kum e gata sin. Di jan ka kwe da. Jue nga. Ando aka kandenda. Ah jue. Tahe. Ka kwa wati. Tachi duli ganda. Ah. Ya ti bene ka kwa wati. Tachi duli. Da sha khukulu tane ke a a ji ji twan da tan sai kama ka ka kwa man mo
3: kama khondole ke
2: ji ya ji an da te kama khondole da kha kang to ke kang kama ne wa da ga kha ka ka she ji da shu ni man da kan an ka hun da kan da ka ka da du ni ka ka kan ni ko ke thori li li li li ka da ba ku ka ke pa gu mi ni ji kama ga ju kha ma ka duni daga khadi bita gaba mi ku ma she ai khaga nda tsoi baba ta we ka dole kho ba dole khanda chi de kunda ke tisha mutegi ma ai mi ma nawe na nawe da khaya dole da ka nga ta kha thin thin da ke ta a chi kha ya nne nne shin do te pa wan ti da ni ti ya ka ng ya mi chi kha ta kha kwan ta u ka kha ku gaba mi ga ng ma le ma mi chi kha ma ya ka ng ka Dege, ah ah ah ah ah, cakunda kamu kawe. Ukatum tak kaji deng. Agan kaji degu cawami. Dah sagu caw tak kawat di kaji duri. Ya kangkung kadi bikulakan kawa. Oh, hey, kemak aku. Dah ya kaga kangkung ngan kua kiri kiri kaga. Wah, kita kaga kaga mungkin gangkal mak kaga de. Ye, tak kah kah kua mui kah kah nawa nawa mak. Kakak tidak kah emak tua kama kaya hendo,
3: yang
2: kah nundo ayat kuman nundo dah cik dia de, Eshi tibe kama nene ka vanda kana kana eganda nene ka oati kwa nene. Dika nalo ge chita ya tam juta ge kula kachacha ani kula kula da kula ani kunda gaga nti gaga kunda hali nalo shinge mume acha da kwa. Nagenu yande shajuke kau da juka kwa ata nalo ge dudu shiye ge chita wakari. Da inda kajua cha. Da tua aduka ada nangalu sinsin cica washing jum sing kecil dah hece de ya dah meh ya kuen mama me an nangalu mama kat tua tu acau imat tuan amami da makiam cik da me kata da cica wakhan de cakup cakup de gigi aje dah meh humsi kuen mama imat tua cah ada macam jing, kaka, dah ka, dengan aku, mami agaknya, dah duduk di kandar gitu, agam agati, dengan ambi, hi, dah minta kuat aku, dah aku kaman orang minta baca, dah tu, kita ngaji ni kaka, ni orang minta baca mandi kita, dah. Asam tak kagu agama kati wo tak aw kami
3: tak
2: iwi sena kata kalau agama kati mingkan orang aw tak sajara kami tak ya singkat aduna dengan itu dengan Hindu ada agama ungkung tak kalau wagu tak wagu kanu taci da wagu dudu di tak kaji tapi amat kuat oleh juga kanu yang dudu kalau itu dah kongkak tua udah duka tu dah cica wagam kaga cita cica wajib dene we cica wagamak kuat kagu jang akan oleh ju aku ju tu nak kanan bata di ku dua udah cica wagam caw tu dah tu agamak segue agama kat dia me atu ka da ajuka lulu ka tadi ngam su ajuka in toa u da ajuk juka lulu ka ita kang ika tuisu ajuk de we kan ngam su in jude we kan ngang adole kan khati di ata yang atini ci jang a khandira khong jang ta ngalo khandira u agri khong jang ta u khong jang ta tin ci Asyik kama kan ne wata kaiting kuri cuaca tu kerja. Nangalu gan nangalu nampuan uyu wisi sekiki kecah. Awak kasih mukanya fasih.

Kamangcesi ka temono nie ga am ta yo khere 22 gum 22 minute tswa jeng ya kara khoha ai an tso sa tsaba di uye ke se ko ta to kham khama khe kwa ha kai kharata na to ta gwana mkha radio x ka fm seta darana qaete tshe an tso sa tsaba na nqe aqama qona di ya ba te kwa no 100 ta nqe 30 ze avasi ya khote ngo xo oyikicana kodakho xomarhu kwanayekacaba cancewusagce kude ndidode noorhestes simteki kukade kwanayeka damasitsa teseta swe kwakho ngye tinorhuyo ham orhestes singcano te aqunice tinote komako asi natahi norhaqwacaba tacide nqweqwa tesobe egxore kareta naatirhwe canarhwata qweta ya eja hinyata hata timonqe akwananki ti dote kwano akwananki te abaraka abaka aka tate eja kungcwate takhono te wi ngata khamkhama kwa ngweno bori jiha kuje kaite bori kwa khono berem te utlai kuje te tlai kwa kwa nga ka te twang ko ta darana pare ko tlai kwa ko eja ku so te u bori kwa jiha kuje ngata I nyam ka bori si garaka te he si ta khwena ko ka ha khong khwesa ta ke de ncwa sure e tsare tswa ku ngwa khono yo wa ka ha to tlong to gaide ngo ko go tsema an tseka 12 iri anga o e tswan ku khona classen o gwe ECD ta ke de ke a ke si tsai ta ti da tom 14 agoste si tseka 12 iri a ECD si u nga si waha tidote kwano nci ukoko xe sinci viegete cam kacere rhwata ha si ukoko xe waha temo anxe xa si 12 irikano berem ngo si xare kotako nci kuncwana nci ECD surehe kungwaqo cwan uquna kyaete aka sigongeti akwanaeka to axe sika si xare kotao cece ndeho jikito gyawete tam ta khono ngata ha bori hete anka tenki tikti sa hien kwen aung kwena dara ka ete ngo SABC ki hinsen tati khohe e ukoko e kwama na tin iri XK FM ki ya kare khao ta dara ka ete nkwena mana u kwen je nki tikti sa hien kwen je ngata I Joseph Jim Mukano Mukua Trumenda Makunde Odao Chiswara, Runguro Kamati, Matumbo Dikua, Maria Kakuti, Kuyanda Katimo, Ngombe Kazumba, Kasivi Kuvia, Zosei Jetembu, Luis Ndeya, Max Kachara, Julia Kabwata, Domgwe Moronga, Moshoni Sibongo, Dara Kativa, George Kativa, Masinda Kachimbeli, Dipao Kalipao, James Kabwata, Mbongi Nduve, Gutiwa Gunonge, Kamuti Kushamuna, Mudi Sekerete, Opa Kanjeke, of Opa Kanjeke, Kathiku Shikoka, Mbango Dapaisa. Tangin kwena ikitikia han aung kwena, Freida hat e kwama na hatin iriteti ka, XKA FM soka ya kaita tin kwena. Angie si a tuna cha ana kwa arado ahambe o kwena, cha kuwa kano cha anka, si kia kwa atesika ngaka tinta, aradwe akekele ko radwe wote nkwena ata to ngaku ngaku tahino aho jikito te kare kotawa kai jakum so ya garo ngu hona tinisieva owe takono nyeha FMC Kim nama Bad Boys Blue te kwe mako anka desi a world without you nge uwa kinge ha hambeno of nge uwa kinge acha hambeno ata kwe atikama kwe kwe kwe

ri hana te tema te chana te anka de kai. You just have to wait your turn tate ata Rihanna Tiamate, at a dia co in a tamacha o dango hae of a cha o tamme a quanta te Rihanna anka te hana o chansi o tai kim. No tamme hae de se quickly a ha tekin yehek am tako anok anonaha fiertach minute twaje saying yakrahuano 20 minute g brisanaha yangreko tin iriki tekana hosahing. South Africa si utrek am si kwen di kwen aklewa eyekwe sasa takti te he mbunga na a kasayava te nguri di bori a kwarakwa te kwe koha a nsialfo na kaklaiku kaiku tchoujiki na kutien kotra te am. Nguri bori he ha a kate si anja sinusere a sasa ki kiava kon kwena anangesi a wera di e ase kota kohana di fona ki garakara kwa hinu an di nge SRD takti te driwo nantin 7 taha he no kwa di sere ata anja tseri na hui gota anguri bori he kwe ta kuyete. No sasa anka te nganguri bori he kwa teve khan oka no an tausa tausen nge sere je kia wana koti nkwena ta hiya ko ta ko a kai ku ji ha ji a kwe ta ji a chem ho ta gui ve ta. Nge si a ha ana kwe sa kya te nge ho ji ano hiya ko ta ko sasa kwe nse kai ku tu sasa kwe nao kai ku ka dao ji ka ta hiya ko to en kara koma kwe m. Ha koma kwe sa kya te no ha a kata ti o ji ha dara vie dot sasa dot gov dot za angave no fungo na haguye ko kwe nge kuye te nomoro si nol aho onerti sestaha tin yalfu kim klausen chayo teo yowaka ha nge nguri bori jikwe ta ha jika nako anka si tui tui sena ha cha anatwe sa kia ateno sasa takite kaya kutrek amsiseta kaya jakum.

Made khaqete ma Charles te tsema ko ankate si sang ye blay fernand date ya ata tsema ko ta ya khiri khiri ngwe no tsamang tses ka te mono se ni kha am na hi yo khiri 49 minute tswaje se ngya kra khone 11 gum 11 minute ber na khwang ngwe ko te o program ngwe ama kha ko ta te se tangye khusa Bori ma te kuma te kwa kha, tsaba tsangce usa klom ta gorodi o amungo kok e jakunka kono kwena te nga te. Akwadanka te mungo klaive te ukwa kona faral, te ukwa kona te che karahin tu asure kuma te.

Nata e go matem tla koma. Nata tsa mo ago e tsem tla kota. Na tsa mo ago rasim am umpen ka. Rasi om am ku msao emka. Tswana ga itloka komkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e tsem tla kota. Ne go gestesi tla kwedi e a. Am e ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Ngim tla ko emki. Go se na mwako platform teniki ba kwe tsema xsky fmk kunji damasiji ba kwe ji twaji tem khamien ska pomki ni tsenyam tot ata ko kunwako xsky fm kwena ngongorwe.

South Africa si utrek am si kwen aklawa iyeko he sasa takti te he an kasakya ten anakotin bungan a si nguri bori aklona khwati kwete ha a fungo na zi u kwa tchouji ki bori kwete am. Nye a kakwe kumwate si nguri bori aklara khwati ha si kiavana kotin kwena ana sasa sere ko khana di ngo phone agarakave tang e ko werajiki ngesa ana agaraka teno ana usereji a anza sasa kwenats iri na khwagwe tam nce boris nguri kwe sasa kwena a kati si khana o ka qwate veta makwana ka a sasa sere akyavana ko tin kwena garaka etesi ana moko tako nce boriji a hetyo an a nguri karak eja kung chwave tam. Eja akun anges cha a sakya teno hinyako tao tun chao bari khasa karo ka nako ana kwe sasa si u akai ku o e jiche mko jitin jikim. Nges cha ana kwe sakya teno ka nako dara www.sasa.gov.za angave no sa karo fungo na guye kota ko am o kwa ka nomoro si ngehe 0860-10-10 si kim. Kleusen ate chare treki of Kleusen nge nguri bori ji kwa rako haji a nako jao ka asasa si u chem kaiku o dango ji am.

0: Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago eh tsem tla go tana o tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka gomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re eh tsem tla go heta. Le go gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se namwako platform teniki ba go tsema xkai fmki kunji damasiji ba go ji twaji tem khamietska pomki ni tsenyam tot atako kunwako xkai fm kwena ngongorwe
1: xkai yawa.

gwa gwa e ka ko ntun wa asa we ta ko so e ya te ti e mana ba gwe nce e ka gwe antwa sa e ka ya di ga di me ta kwana ga anwe ka ko mntwa go be nce ya nta nya so ga gwe de nce na go ma ga gwe le ka le tama a ka ko ma ka mo kwe ka ntwa ma go ta ga di ga di me ta

0: Ska FM on a 10-7 or at the FM, eh? Ke hetam tengo darana kotako te otati hetwa ita kwindi kurikwemba kurikweta te di kwinya te anakotako te te satate kyako o te gwiti anja radio mkate keke kotatinu te keke rikotako te kom otate kite kwa te di chik ama te kamata kaya ta hate ngun e ya ta ting ehenu te ngui kehen na uta te kamata mi te ve ta nikwa kami ha kam ata te di chik ama te kamata kaya kwinya te de kamata kaya aju oka jete te kwa darano te keke no huna ki te kom titako te kui te kehe kwa te woha ve ta ting kehem kui kama wo kehe kwa anu cha huwa kumsa kia atene cha kuya kwe kita ma darano cha anka sena te ki cha tama cha kumno cha tama cha undom sena cha me khan ngoro ambe tingo ngwe hoja wota ve khayo ki ata kine hoja wote ta anji te kika nto nisa kia niko jini ti riano duks nduwe ti ama ngwe eji u dangoje ya wote keji kuwa teka kwa na jeti wote nuke hema tia anakwa takwa haa kwa ti mukwame ta aji ya toti ya tia kwa takwa haa aidi aji ya mapapa mkiawa ngwe ehe anto nisa tiki kia nyo nuke hemi kitama kia nyo ya te darana kwa takwa te ya nyo kamsi kitingo tako mdeta ti ya kwa ya tuwa nga dangwa ya nyo tako na ndeta tuwa nyo te di tika madoho keke nukuma kwa hemi
1: mbamba ako duksi ti homgwe kayanga iti tito kanjenge tito nhe tun kuna tia chan tui kako sose tin tun kuri na janga wana tia tia ku akson si kanjenge kwe kate unisha tishu ego no tete him am bumama bumatami ite muum toka ti uro hechiri mki tako awa ti chia wako tenya baju ine akuma tete huwa hechiri mki bae kwa kuwa hechiri mki ake amba Ngugwe kashowe kwa mtashi mataka kwa kumwa henu. Ndori matina taka kwa kumwa henu. Tako magombo eya hima. Teta akaya kitee kuna toho. Takunu kapande ina. She kuna diwana ina. Matumbu kitee hii ankwena. Jandaona. Takunu akitwano ana tuwekoshi ana hima buruka. Buma mutao. Takunu chika simu watekee kapande. Sino ihe mama kata kitu hea. Jui mwa a tambwa chiri mde warako ay shaka ihe in ihe isi mkwan seta si anako te o hamno o udi mwa tuya cha uwe khayik emano nakhani mji kwa ye manu kwana manu karami ji ta cha mwudi mwa karama numi tarate kriti him nakhani mkwe uza kare kumkome kuo taima ta hise ndu mwa oka tete tino tetwe ko shik ay shaki kaisin anahi karo tambu kakari mwaka. Nuti aki mwwe kuhe ti kwa oteti kati kwa maratima numa takwe kwa kini. Kupa mwono mwwa ka anaka mwono kuma tenyo kwa karako. No kehi kwema. Kye kwa teya anka tata mkwema. Hambi kwenye amukuno. Shwe kutone choro karta teni kitita. Nuti mkuma tigyao tahete mkai mkia. Butara ka kwara ko khom mtwa mathama te ya akian wa kwe khun ge ta ngo aya tse ta tin mi ta no mukundu ya kwa choro ka ya kwa ta khunu ti choro choro ngam kyare ma jao ta ma ani jak ngam choro ma te he mi ti ko choro ka re ta kwe ne ki sia che kara aba ma je di mana te ta kwe ma ta bu aya ko ru kwe ma ta ta ho ma ta ge u ma tho ta je kum kwe ma kana ki ta ba ta No am kwem jaro ta hoi ti mua ta hai. No ti koma ta ham kame kham kui ti yo hai. Afrikaans ma kui burudami ite kui ete. Hamashi jaro hi vindo kata ti iti hi ka. Fentu kuta to ki ete ete no vindo kata ati ti hi kwa wan tamata iti ete. Vindo kata. No aka si jaro hi hama. No burudama aka si taishine. Tako no burudam ka ngwe mangle, e mangle. Ta ata amateno jao kata hai. Tako no Kam adara kam butara ka kwa no kung tae mana kung tae andara ka. Bong ata ki yo te him dey chim do minim nyam kum. Hakwa o yara no kama kamu kundu ta kata sinu te ta ta aka dara no sanggongoro ina ngena kasangwe na seku na om ay sinu te ta ta kuri kute o kuri na tuna om ay. Ta kuno te ta kuno akyari te tkom o ka kwa kuno. Sumitre mka kya ho tae we koko kam Datum manungwe mata ya kama uru na kwa. Sonda hama shika andara. kerke si kan takun ana hun sonda khat e he ba ya kerke kan kan takun kyari na ba kwe a khatsa te ko ya khunu manda khata min kya ya chung ti shang ko kya hun ama ku ku tama te te ku ku tama angola takun kyaro hun ana kho ha manda khat e ma khatsa kyaro kho ya ha si kam he u ya ko kan sha ki khatsa si kwe ya khunu si kan sha ki u tem ka ya nu nguwa kwa butara no kobota anguzi ka umbuma mkhili kom kombro no buta ta tia te ngusha kita siya kwa nubuma ta tia te mkhom mkhili na kwa nja kuma kwa matatisi misha asa mata pa adwenti kuna kuma ya kuno ake si kwe ya te ya ta kuna kite kuno dikhana nita tenu choku ntimo te te gamu ki am tre kuma ya ya te gamu kaita onge chayo tete ya kuno ake ya gyanu mama dikha kai ta tanu shi a simbambara khuno gombo ngando mba khare ta ya go khiri nu berengao ka chuti ko kanwa akitima ti ka tim kanwa khana mtu mandenge de le mtu ne ti ya go inu nema ngama ko go tiye uya kara tiye ta khuno ndingo tiye ta ya khuno tsungwe tsoe kugu mtsungwe ha du khaba ka tiye Doing is a lot of makusha. Tia how? Tahia for the berechu. A mama shin kavam kiauka. She claim a dehu. A day did art in crazy. Plangin kao de nomaku. Stam dehu at some yata hatayarno. The Hunu noa Hunu bites at Damasia who are tunshim. Kavam kiauka at a new clapota. Hatia o, and now clutch aunt at a dehanate. Ngiu kapos a dead at aunt. Mua kumate. Ya khunu nga uika sonda khatse khatse twara kompa kama yimi manda khatse ma khatse yako sonda ki khatse si tuya khunu khatse kwe unu khatse khama yimi manda khatse ma tsame uin ki khatse kwe ho manda khatse manya na khuma manda khatse ta khunu u khama na kwe uwa ho dana ko abasi yako kunwa tino nga wadi e ma yimi ma khatse twara ko kunwa tema sa te kwa kaya foka by what it came. The Hiyakun Aki Kwabu Kwama Nakunu, Ngu Han, Ninja Buma Makainsa Tambu Mkaka, Ngu Tahun Aki Kwama Bumaha, Kuyo Sitama Uya Buma Mka Umkitio Gana, the Kumbota Kum Aim Am Kishitue Tahun Anahua Hatake Udins the Hatre, the Parata no, Ngu Shi Wa Uhatute Singes and Jack Aim Oka. Takun aki si tue uwa khunu si kwa kusha. Dao he aki kwara ku tui ha dao ha he kungwe he. Taka gwa kata tui him dom urum ki ya no ya kwa ku khu dao he. Komburu ka kungu dao he tam tana ku. Yara aki kwa ku. Vons ta khan tue u ma keo a. Uhatu tue ma ta diha te tue ta. Takunu mukundu kungu sa butaraka. Kham ae oka. Uhatu tue mka shisha. Takunu si tue ya kwa mwa tu tue ma ta khusi uwa gun tue ma ansa sinu. Wune tue ma uwa kwa. Ta kwa nu wune tue ma kama si tuan. Ta khunu tuan uwa gun kha ma tue siya wukoko tue. Ta khu si uwa gun tue ma tue siya tue ma ma peu tue ma. Ta khunu bere sonda kata si tue ya kwa tue ma. Kha mbebe le agu ya khunu yim kya ke si nunu nunu tue ta mbuki dam kakara de. Yara ataka. No tiki ita hike ma. Nao musobo buka madushi no kong shikara kong hin tika changa ta ka khani ngui ta khoi nun ta mi ti nyambi wetu umka duwi ro mkuru aire kire Jesus Christus Jesus Christus no mwana nyambi ta khono na umi ma ama cha ave ama yuda hampa mare le wa mpese ni umena afire ha vumbu kire mwa vumbuka ta dikha tsa kuya khoi no to nuno ngama kuya tekema Takunu kwa wadam ka lese am Bible book. Utingi eka he, ham shura ma maka kai hiri kari Bible ma tri, vieke mpun ma a, ngwe ma ataha yanuar ta tri ko am swadam kunku, ya chogwe ko ay him dem kaha, ata ngwe ko yanuar ma yama ko februar, marte, ko april, may, juni, juli, augustus, september, october, november, december, Ya na anda im December te ki kon gwe ma kritu sa box ta khunu na ma to ngim e ma ku te to be ta khunu khacha ku kwa te am butara ka pa ko bur ka shi chi bu bur ka shi ku nu te cha ka yu ka shi anda kritu sa box sa sa ma kai ko ko hom ko te ma ada sinu muda, ada kata cukup dia kerja semua setiap time am kawangku mandar. Kata am kue mahinya hino, kimu hino, kehena am bumam ki, eh mguawa dam kati mbe, mana am tay at. Gu aku nina ya hebe am kue mbikan mekara hebe at dalene adinu. Gu te ahwe natate tiak kue kehuat. Gu te tiak kue wadi, uhatu, une, koko, mapeu, sonda natate tiak kue. No ada ama si kai de ko yarin anja kai khama kam mukun anja kai ta anja kai no tin temi ye no ti a ma kul kam khoi ko akite ta buta butara ki dam ku dam ku kul ku ko te aki kan ta hebe ko na akite him kam ka ta kul kam she ta ko ma madara ta ta ko haya ngongo ko no ba ta wa ma thom thom skongo hakwam ga ma butara Gaka kwam gama buta. Kombo kishino chashwo guduku. Dukumki atwatwa tiye de te taveti a. Homo kateta chakam munga mucha wahunu. We karpangu tachito. Homo kana sete taham twacha tot. Nuguda duenge oka parako yahe tingmanusia kwahete. Kombo kiyo yahe matimu wahima kubuda ukomko. Aiha kwanu kia achata mguda utam. Tidak si peun sate. No akita koma teta, hamkuwa kamyara di pemba kurushe kini tu kurushiti awasena hin kuemba. Dahia kono tainga siti awasena hin kueji. Dato tui aku rupa dato tui. Honde bunya kwa ngando doto. Tapi gua ekom amat, merupa amar nahema. Amat tapi gua teta he tato kwa oka. Aka paramba vekun ayo katete ama chini ya tewe ata bumo anheti muwe aki tite hikomuro kikia wakara tawusha taono titwa tenotia makena guya tenu kumchora hekuntika ndondika ndondika tishike hino tishi uuhi kwe e poro nukashi ya nateke hinta akoma nugoroga nungaikada utanga kwa aki te taono tite te te te te te tikiare tentiyare Kombur kinti kaya ngat. Ada wat dino tikiare sa te te. Tuk kecea utang. Dino ti amas kena guya dino uwe. Penyaka. Hati ayah puma ko guya. No ti abuma ko ya aswe. Dino tiswe. Kwa buma giti syadi. Nga habita no cemka. Kombur kita tiya. We masinu kaka data. Buta ranja kwa yata no. Dua kata ti. Hitam dua kata te. Kombur mkei dua kama. No dua kama. Kao kama simbu buruko. Nja iyo gana nja simbu ti. Kao kikwe himkai urta. Kama dua kaka. Cuma kombur tam tam tanan butara tam tuara tu. Kao kikwe him dom uroma. Dua kata kate. No aki kayanu gue. Mas ae ku. Ae kunu kaka kate. Buda jam kore kum gue jenu. Jam kso no aka ko. Nekwanja kore no hatua gue je. Yato aki tinu kan. Kain te kaka kate. No aki te hin kwe na ti anakha. Te ako tikuwa ko ya nwe simbu mburu kino. Te darata hin aka kwa te kwecha ukai kukano. Mbagu ya kutemyo mkano. Ngam ngam si oka ya kata. Kungusi kushe ni kha mdama si ate dara. No te ya te hin. No aki te hin kama dikhan kaya hin ngam ngam. Kamina, koko, perehu, makaranga, kasi kwako. Takono maka wuyi. Nema kebu aki. Aki ti churu na nge butara katehe kwe kwangaka. Shwa shwa ni mato mato tato pieko. Mato aswe kutuwa nga mtuwene shwa shwa ni. Shwa shwa ni. O manu. Kama tuwa hima ama maka uyi tahinyakunu. Kama tuwa hima shira maka uyi tahinyakunu shwa shwa ni. Kashira tahinyakunu shwa shwa ni. Maka uyi tahinyakunu mbangu. No khani. Acha eya khate buma oka na waya wabere tiyo. Jawa oka kamahe andara kakoma gonga mde muruti oka si jawa shata ten tin kampi kware. Yasivanda akumwa kwa mbuti ya kwa he te te te te chungwe kane te kia kwa ya. Acha teta teta we. Mara acho kurupu ya teta teta timungwa tete koka teta. Iyo dana ki teta nkwe na ti anha. Dikumbo mkai ki. Dikumbo mbo tushen he nyambi. Tushen matwanga. Tushen masikoko. Ngwe. Sikoko no twanga ta acha ye kama joini mafuno mbudia kwa. Ya kunu kakwa mateta maaki mbo. No kama twinge umudine nge kama twa hata tawe nyambi heseta. Kama twa kama kani. No mushoba kama tutwa ahe. Che hima. Unshuruma. Kainte tili mtako. Aki cha twa iyo dana tena tsatsam kana kungha ungha de ure skora kaitse ana aka kana kote hama aima hamda mashimo chuu jogera ta hapu dama kwa ana akete iyo dana ki ata dikumbo ngai zikite hunana chong ane jangnuwa he ai he kachoro ki kachoro mtwamchi hami gamama kuwa gamama numba gamwa he guigwe ngete tinkwa ta hantu kuna okai akirikwe kwa gamwa maha mgori mkwano ha damashi tuye gamwa nkwa hana okai ha ta honu kumusha antia cha chukui kwa ana hana siki anja kwa kukugumche ta hana te kugu tangu o tenda nukia o tamping tatethi tata domcho hana mkai ma tui ham dom uro mkia kare mwaka teka kwa kanae ankwe Hamba giti shago mkwe mati ayo jika kone teko katete. Tako mti kuwa kwa ya tun kone tete tuwa te hina karo nataka. Maburu tamite diwane na kaya. Maburu gisai anu ishai siya khanu itaka kwecha kaiku. No aka kwara him dom oro maka kaita te hima ata ye kwa tiga toti ya chu te mkia tini shana ya khiri me. Gwe maka e aka nchako mkwe mango nchako. Kihete iti te daraku tahe. No aki diwana teta. Kamtunhe diwana moyo on moya ji kakare kuroyi akiteta kemakanako. Nyai kendungua teta taaki. Nyai kaiteta ta tambua naruwa stakiti hemua. Yere kuiji anji. Sama tengeji oka anka ayoka ngama teta. Daranu ngama yatata. Uchiranu ngamata ngatamka. Daranu yatata. Uchira sitama teta ta ayam oka. Debuku mkashimu kumusheta. Ngam kaya muka hati tata ya tata. Kwe mtwa daran. No te hekwe chao kaya ukite ata khamba kombo. Nga no tase. Kunta kwe khachaya mama ka. Te anta tete. Ngo tom si oka. Mama si damasina tete. Kashango. Kashi. Kashi mkwe ngo. Kashango si mkoma. Hikira. Te tata. No tu damasin mbae cha ona. Mba mkungu si damasin kamakari mtwana. Tete. Oma ndenge ene ndenge bahwe khutwa ta khonu kakumbu ta khonu moyo a hakuri oko ne kito ya komuwa ta otse ya kontota dotor ota space drift katio tenge ya ba mtunshi da masishi da mashim kama kare mtwana an mungudi tati tenga ya kiteta na ba mda mashiha akhrubu ba mtum kamtumi unwahe Haka kaya kapande heta. Taku awa na henkwena. Ata khadama kwa te heta khana tungu taakwe kapande se. Gweda ama o. Gweda metuwa ata ndoko. Ndoko etuwa ata ngevi. Ngevi etuwa ata mwenge. Mwenge etuwa ata tuncho. Ngumbare. Mba mdama shikena. Mba mtungu mgewe mtamka kwa kwa shioka awa. Nge. Kwa kwa mama kwa yoka awa hikema. Eto ma kambasi nkwenta hako mato mwati mtungu mando utaki mtu. Tanya kunu ngan, tanya kunu gombo, tanya kunu mba kiri oko. So ati shwe ete, ate te muji kino. Kinko edi nga hambe, nga ati kiete nita titi ya kwe. Maburu kite nkwena ati a, utara kite nkwena ati a, komburu kite nkwena ati a, iyo gana kite nkwena ati a, mdondi kate nkwena ati a. Angaje tikungu tata toa omtingi ushaisi mtikani kwa umisha kungu tepe nga jana kukwe mkaika tekitehe kukwe mamara tichinile agwezi tinga mtamu ae muka teke kukwe mkaika takono tunga hata hako nkwa tesi tesi ya ihe maria kaya natatehe mahongo amunga wata hako mte oro maria kaya nakasi tukyo na kumbri taiteti no agi tesi ya himbae na no kwa gawana okuruku he o gawana da makuna tungu kana shemua eise tatesi kai kai kuni aki testisi mua hemba mea teke u nge mua eini he hakwa odlekwa kana damaku kana kadamaku aji tia tinuti kana mba hajim shiromata baicha ta ata akuriku ya tesi aki mua te o baik te kin kudina cha anata ta kuna tesi tei akanu Tesi ya hinshao, no peti hasha shao kuriwa kamtwa kitesi ya amiti ni mi Agustus kiri September mte kiarna kuya. Mahongo che kote mungi tun ti mungi si tun te se te. Mtu kai gawa na he te hinshama petatika. Tiru te aki. Ata ka dama kwa. Kham damasi nangura, kham damasi ma mukoya. Kham kwe gwe kwesha. mwambo kuita asa kateni aki guaba de kaya aki tinyam karafan hutinge kokoka komi mako kaya guaba de luna de te aye maria kayana shamape kamshere kitehe guaba na ganda mandumbu kamisham kamshere ute shampu kitehe guaba kwa shikotongo kwere muyunda mtuma ta ako akite takono kaya na titi yano kitabu mtuma duke utakihu ewa jaduwe te guaba tako mtanda champu kamate takono shangu yuki tehe ti tako itu kwe muhe umwa kumu guabama chuchu chwe itakihi machuchu chwe ya kuhiko shangu yuki takono katugo kite tati kuntu he umwa him guabama gaka tabu tehe ako I'm quick like a shatan. Oh, eh? Oh, wah. I'm quish. The Hunu Guava Glacuj. Three. Very good Glaco and the day that you good. Gorima, Shambuto, eh? Hunt a yoka to him dom basha, 2 years ago. I want to cool up ya. A bullet down took good eye go out for a muraka tea, a kite go out for the yeve, the kua, muronga, the hat eye, but the Hunu clock and the Hunu tea ya, Juan Shaki, a bullshit come to her and it. Juan Shaki tea. Java, Peru Peru, Kanjeke, the thing Gavatote, the Java Mahamishino, great a park after him in Guangako, get it yata and quaint Aiki. At a ten, Queen Aki day in Agavan Seta, Kaye, Nimta, Kumkia, O Tama, and Skrupuhe, Hana spoke at Gamma, but Hana Teta and Gavan Seta Twansaki, the great outside. The Hunu Chaya, the honor that Kwan of Home, and Oka Teta and Queen. Mahiro kite taveti ya kwe ate iti tungatungu chanyo te kiyanko yaverika. Akite ta te guanu, chivorobo kano, chingiu mashitengu. Tui gawama, baratunga kutako mkoko nushi, iya teke chivorobo ka guanu shitengu. Ta ata akite, yanu kwe nungeta hekata taka te kumate. Taba mkafufu mate darate, bande hemi, iya hindu isi mkuma, nukungu isi ya tati, asa, isi mkumu kumtika darate. Akite yanu kwe tahi. Kuna kite shana kuna te kwama na kwanu jite mange ute ya jite mange ute ya wota tatai jiti muataji nita chashia te kank ae cha uwa gohe na gu mpungu kwa ae juara kwa juara kwa kuna ae kama kata cha uwa kutae leuda utlawa kwa samaka kwa ae kani kwa nchasi uwa kutae kheri uko diye gama joro na kwa ae kheri utlae kuna aki cha kwa rako kuno chao he kuri cha shi uwa kukoroma kam dubuma dare na kwa nako ya kuno he kum jangye he mkoro am am kakacha haan kano aya cha uwa kao kara kana izi ki ngu kwa diri khati kambasi mgu he kwesho mgu he tum skapa mgu he kana aki te kuna aki te shi mtengye kachata kheri un aya kwe tuma kite nkwe kheri un aya kafufu mkai uchashisha. Chashi maa uwa kuati. Chashi uwa kuati kwena. Kafufu taa kumadika kaima. Kamkwe nika ya kakadi uwa kaya chaka ya tatita kukaaka. Takonu kwee tehi anwaka. Guni tehi anwaka sibaye mtu. Chabu tehi anwaka. Teuma kuni. Chini teta hewe. Yanu kparaku. Shangu mtama aki teta. Mama wani anwa teta. Mara shangu kparaku kau. Tuya kana tete ten kuni ya. Adama teta. Tama simpai sang. Tama ama tuya teta ta. Angwa ka kunga yung luwa ko tumpin ay siki. Ta ata tit ay ji amuwa ta no. Ada ti shwe no. Tukon dwe kun tati hinga ko angwa ji amuwa ko ana ko ti kia ko ji ane ta. Tino din tamiya ko. Ngu kuwe angwa ji. Tuku angwa ji no. Tikun bet no mo ti tata. Tikun mo ti tata. Hambe ti anki shahata o. Ampwa nam ka angka ji ki teta he. Satri simbumburu ta no. Ti aman kwen agite. Ti yom kaha an. Cha butara ka minu. Ti cha anglema konjim yom kaha. Ti aman kwen agite ten. Sangya si komburu ta minu. Ti anakho chon kwa khaman kwen agite. Ndondi ta cha minu ti anakho ma agite. Maburu ta cha minu ti aman kwen agite. Kwanza ta cha minu ti anko kwen agite ina man kwen. Gwabana cha minu ata cha tinga gwabana ngaje ti anko iha. Takon akhabiti umkhiba ngita kuwa dawga yami kom am khom orom am dom orom tenu asanga ko tehima buma mkhiri om cha butara ki kora ko cha rekhitia kare na cha kya watin cha kun sa sama tapa o ka cha shisha de tu video aga ti shi yai ve ti kom ta anguji Amo yo jamás aquí.